lay nako jema respecté ak num mëna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ ciono bi ci nek baye bo muñ ciono bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaq rek tuna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun waye bum la taxa décoracer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la taxa décoracer de mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracer xolal yow 4h du matin 4h du matin yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manalul sen bop dara yaay yekati yaay yeleb bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa beudi xol ate bombal sey beut ila akhirih choona bo bepp yang koy togo wajur ya ngay teud di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yëngutu nga jog lu yëngutu rek nga jog lutax mas'uliyya bi nga yoré
yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg. Bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi, kenn ku ne nga dem xool na mu tëddee. Boo jullee ba sëlmal ni wal bir jàkkaarloog ñoom, xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wasta bir aleyha, coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat, léegi sa programme yëpp, sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom. Mënutoo dem fenn. Mënutulaa dem fenn. Nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom, da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee. Xoolal lool. Sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko. Mënutoo dem fenn léegi. Waa ñu fàttaliku Cheikh Murtada ab mbàkke mbàkke la. Fii la ñëwoon ci daara ji. Dafa léejoon. Yàlla may na ko xel nag dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa ji génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag. Ñu ko acca toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal. Naan ko waa pine nañ la. Mu ni moyen yéen a dof man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg mooma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la moom moom man kay maa ko pine. Man xam ne moom laay xaar buy dem may dem. Wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko. Waaw mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wastabir alayha. Waaw wastabir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj. Noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la. Ashaabu simaal wa ashaabu yamin. Ashaabu yamin wa ashaabu simaal. Ñun waa droite ak ñun waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn koo xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal mana muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannama la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu shayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ay niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba
parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sante ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitaaw iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek militant wa iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant wa yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wa iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti min wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu una muni jikko ñoña ngay amé militant bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wala way kat du wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa isma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ni lol la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ni muni lolou wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gañu bax ni muni lolou obligatoirement la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la
ويقتدي بهم فريضة. مي اسكو نون سون دوبي نيغي لين دي يار تي ني روي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ناخ نيغي لين يار تي ني روي سي احمد بامبا اسكو نون سون دومي يار نان لين تي ني روي سيد الله مالك اسكو نون سون دومي يار يار نان لين تي ني جيم روي شيخ ابراهيم نيس الكولخي ديدت sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu wayé ki lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la wax ni boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu anhu mu khalatatu salihin wajiba wajiba legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak seyd alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yantu yalla muhammad ci kawsu nam ni jaarofu muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakun hu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet mu na mu ni jaaral fim jaaron xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonu tit kula xol jaawale ak mom mu ni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakun mu ni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar mu na ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngo fu bare fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeureum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seigne fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé ci ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé ci ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy ci abdou rahman bu darul mu'ti té lolou dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jéme imité dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di soppax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seene rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kaw suuf
bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé ak barham diop nga jang tarikhou sayyid alhadji malik ba dajé ak cheikh ibou saxo mas nga wax ben way maniko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim nis al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim nis doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalal yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bimay def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñapp ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaaji sa dem lolu téméré jooni ata ñi di ko wax te goré yi defu ruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fiñu tollu fekk nit ñi fiñu tollu nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a féréw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonante ye sax alayhimu salaam yonante ye alayhimu salaam suñ borom dani maa leen yónni mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alal kitaab wa sunna mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat yonant yi laa wax de loolu alquran la bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala xad arsalna nuuan wa ibrahima wa jaalna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin waye wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni waye amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su dëkk si taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar
waye suñ serigne sossé bayi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xalal loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faawu dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor loolu mu daal rek moko mëna may nit mu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajewo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamanu mani amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muhadimat num meuna nek sa serign muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo dim serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tire yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ deme ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ do nga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tege ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqba
ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xoqal bu kaw bi ñu naan mat na sëriñ xoqal bu kaw bo gisé ñu naan mat na sëriñ xoqal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci xoqal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoqal bu kaw dang koy jang jëfeko lool lañ la sant waye sax xoqal bu kaw doon sa sëriñ dang koy jang jëfeko da xoqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko ta jëfeko wa legi yow mo xamni mëno firi abajad awasa ataya kala man sa fa da kharasata sa khasa sa khasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ñena bo gisé señ mudou mbay cham jërul ngay laaj ana señ mudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti ñena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy señ mudou mbay cham munaw muni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan señ modou waxtaanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak atrir moy ku ñuy wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di djubsi ma joge keur serigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax masna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 ja demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak sun borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dem rek amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dan ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xola soral bu le ngay seen moy dara
bim ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay sét may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna joy ni ma fukki at ak ni ma la di la diglu guddeg beccëk dal di génné radio bi yépp won ma señ mom radio bi yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bëré bu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yool bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafuma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xuma nuñ ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñ borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñ borom sédé nako ah suñ borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khairu jazaayi jot nañ ci adde jëm ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mon tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou lepp bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax muni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khairu jazaayihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khairu jazaayihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toori demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhiri li la mag ñi xamal kay leen nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay leen dem sama dongay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daal di re dem
te waxna deug li ma don def man nako de mané ko demal ci sa li waje yow liggéey ma indi wi jangale indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy kay kër kër ngir dooma adamay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

كفضل القرآن على سائر الكلام يعني موم يننت بي علي صلاه والسلام نيغا خاميني نون لا وير رجب غني يين ويري ديس ييب نيغا خاميني نون لا وير رجب اوت درجه يينن ويري ديس ييب كوانتو بال ما دا ما خاوا سا توتي نيغا خاميني وير رجب نون لا غنا ماغ يينن ويري منا من ميغي ملني ني القران غني يينن واخ غدول موم القران nim gëna jëneen wax du ñul mom neena non la rajab gëne wenen wër wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wër yi ak yar wala ñu ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ni bima dugg see rek yonent bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سهيد ولا أبو سهيد نينا من لي دما نيوتي بس بيجك تي الرجب بما أكسي لك قال دي فق نيو جلنت بس صلى الله عليه وسلم فايما نينا صلى الله عليه وسلم نيما يو أبو سهيد waaw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké néna mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waaw bobé bis moy ban mu ni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna légui ci man néna ma bis bi gën ci bis yi moy ngeul benuk wer rajab muni ndax ngeul benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni wéru ndigal taruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ciy jéggulu boromam wéru ndigal taruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ciy jéggulu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tam go xamne day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamne ni wéru la jaf fenk na fekk ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xani walli yi bari yalla du leen ci may tawfiq defal leen ci teranga ben mu may leen ci teranga wilayatu xoti bax wala tiranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala tiranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ
di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yaman dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab ak ramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon wéru wi moy wéru barké wéru yermandé wéru mucc wéru taxé wéru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mamadou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trokh surtout nak lu melni a trokh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mamadou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye bu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mamadou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mamadou fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenn ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di bañ ni pek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci yir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mamadou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mamadou fadal kenn ku ne xamna ni mu ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñett témèr ak juroom ben té la cheikh mamadou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu de da fekk señ touba doon bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy wo xamni beuy wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuy wo wule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu
ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlaq ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy soxna fadil ñu ne jamono wax joju nga xane mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak diku cheikh mohammedul fadal al mbaki mu dal dikoy tuddé mohammedul fadal da dikoy tuddé mohammedul fadal lutax mu tuddé ko mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu moy liñu tuddé al fadl moy ngeenel da buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dem wul lepp am nako te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga ba ak mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakaré mu tékkalé ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am té doto ñak bo wéré rek ba dajé ak mom wér té doto wéré di wér té doto wéré di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am té doto ñak bo wéré dé ba dajé ak mom wér té doto wéré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci saw fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare cheikhul fadal non la meral lo jak jak jak boko gisee da ngay mela mela mel ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi farqan al imlaq e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lijli vit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man seigne touba yalla bañ mi wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mahmoud fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ni ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wajur wa dafa ñew mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis seigne touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam moni batax moni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan moni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñoo ñu day tanok bañuy yëkëti sen loxo
diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek seen loxo ci loxo ak seen borom lañ ko tek seen borom ci bokkum lañ jaayante yalla kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi wassalam amna ko fi représenter moy walli wam ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yonentani sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentani sallallahu alayhi wasallam ba yonentani sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu muni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronata sallallahu alaihi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbitu jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wadi badde te do jot jant wad wadi badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak ñu cey ñak motax seigne touba nak ñu ñëw fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñëw gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمقبي يو كلف قريقي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بمتدون numu ko jox tabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tabi ja numu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسين توبا ديدت تلبي بسين توبا رك نينا بخون تبيرم نينا بخون تبيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلبي ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu yagu barki dembu dong la ñu bari fekke nañ ko
ñu bari fekk nañ da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne damay xaar ba yegg bo yegg suñu borom soup te du fiin suñu borom soup te du fiin le kay of sa bi qarqa ada dama bëgg doon ki intanu sama jamono intanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amuni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow serigne touba joxat na lako addiya yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekki al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam nabitu serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam nabitu serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñeneen yi nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi ni Jumaa Touba Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ci ndobax kan la mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiyallahu volonté bi Cheikh Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation Touba bi fondation Juma ji léegi bi fi Cheikh Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Serigne Touba amone mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meñ ni lu mooy Jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom dan ni wëriñ nanu kon moom lim doon bay lépp mooy Jumaay Serigne Touba ji lim doon bay lépp Jumaay Serigne Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meñ ni lu nar a mooy Jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw yi lo fi nara meññi te du dem bu nara moy Jumaay Serigne Touba ji yalla na doon xorom motax itte ji mu amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom
rak bu juma ji soté le djul khalimam pilimam dal di bind ndokel Seigne Touba ñëgal ko ni ko juma ji matna té sa bëgg mo doon juma ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel wa tax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi munu ko yow borom nibit juree je borom nibit juree je sa xalat ba nga xalaton nibit bi nga amone ba dajale ñaar fukki dërëm ya juroom ñet ci jamono bob bu nek ndax bëgg ta dox juma te nibit momé man cheikh mudou fadal matti nalako juma bi ma lako matti le ba nopi nang la ci ndokkel nak ndax yow doon ya jara ndokkel ndax yow ya amone idée bi ya amone xalaat bi te man sa talib la te man fuma fekk sa idée dama ko wara conclure fuma fekk sa yene dama ko wara motali kon ne bëkkel ngi ko nak ne bëd ma yegg na defal na la ko man la ci ndokkel kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi unita fi dari na'imi muniko fukun bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nek yalla nako yalla dolli jam gi nga nekke yalla nako yalla dolli barke bi nga nekke yalla nako yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kalam delu ci hadith bo yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man dal ala khairika fa'ili sallallahu alaihi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñaq ñu ni képp koko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dalla ala khairika fa'ilihi wallahi yaron sallallahu alaihi wasallam wax na salam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala da nga gis juma bi ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir da nako ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ni ko tektal lola ndax boko tektul won amana man nako baña xam amana man nako baña gis motax muni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax Seigne Touba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ni taxawal ko ni ko ci abdurum mum def ci ko xé ci yëkëti bërëmum def ko ak ko ko digël yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan ma jéggal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñaq diko def ci juma ji ñi nga xamni ñoo yëkëti seen tiranga diko def ci juma ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëti ko ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom da nga leen jéggal seen bakkar aduna gi alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci juma ji ñoo ñi nga leen jéggal seen bakkaru jëk ak ñu mujj da bo tok Seigne Touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam nañ ni juma ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diggu ñu def ci yalla jéggal la loolu tax kepp ku fi tok doon khalifa Seigne Touba lu sa khilafa gatt nga gaaw diggle dara ci juma ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci juma ji acca nañ defar nangam ci juma ji acca nañ yéssal nangam ci juma ji lutax
ku ko def yalla djegal la yow ñuko diglé yalla dana la djegal sa bakaru djek ak yu mujj ñen ko digal ñu defit yalla dana len djegal seen bakaru djek ak yu mujj wa tax al khalifatul aan fi asrina wala bo ngani al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yeesalat jumaa Touba loko waral moy waghfir liman amaruhum bi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' tamun faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli Cheikh Abdullah Had radhiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won Cheikh Abdou Fadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala waye and ak lolou wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Abdou Fadal walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena huñu ko ci wala fi waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala fi waxeti nan nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci Cheikh Abdou Fadal wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya Cheikh Mohamed Fadal yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yim mom Seigne Touba la ñuko diko yim en bal ma nek ma xawase motax mom Cheikh Mohamed Fadal ñuni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mohamed Fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jere wor ku melni Seigne Touba jaamu yalla melni Seigne Touba Seigne Fall neena noppulul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eye mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam murki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ak feye ak jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la li nga xamé ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen Rasulullah mu melni Rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Amadou Fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabaraka la man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko keen xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronata sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong tax ma sak la
katli sama jam ñu do nga tax ma sak la señ touba yi tobalika dako don ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara katli jam ñu yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mudou bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj ji xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj ji xol sama xol yow dom ya ci nek loolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be la ñewon am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ni xamna ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla fay febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukku ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj feba ñu ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu la ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu la ci mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu ñun jangoro gi mu lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ nit ñi lu ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax seydou faral di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam na ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ta barabu seigne touba ba
نكو يا سيدا في المعالي خلى الشرواء يا محبا فهادي دهر مسواو دورا واخ سخلام نك نكو اني اعطيت لوجه لا اسائركم ابخي به نيل ما ارجو واهواو دينغكو دينغكو دي خمنا ني يالا فاج سخلا موتاخ منكو اني اعطيت لوجه الله نونا دي لا سياره سي دي واي ندير جيم يالا نك ندير جيم يالا تخما دي لا سياره سي دي نونا منكو واي نك امنا سخلا نك amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko bu tax mu fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpele seigne touba do nga tax nit diko wax umpele seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba France di dem ba Italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag Amérique ag France ag Italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fala djogi waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fala djogi ci mom la djogi sa serigne bala djogi famin touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba de min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abou Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci muni yeen yi nga xamni ku len siyaré ci dootu am yaranga kep ku len siyaré ci dootu am yaranga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga jullu ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi
do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nan won bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonentibi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetum nday joram bu jigen dug rek day jakar lok yow nga jakar lok mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boram do lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran wa tuti sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka misli seigne touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ñun buñ dëkk ak mom Madina Munawwara neena non la dëkkale ak rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qabsir ko misli jari ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuki li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penk jakarlok seigne touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penk nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxaan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dikagut ba dara xewagut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñoo xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago
maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelém amé nak té yow amu xar nak am xar amu wa da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ki xara ki baye ki gelém té yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gelém xena ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñaala gay naga té yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu mu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza ina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug dem ni jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko das foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxaw talibe seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titero wul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gay naago dong ngay titero ñaala gay naago waaw waaw yaay sutu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar ci bi rew na fu señ touba ba te yow difo dara sam nan ablay lukar bu jikke yor tiadi rew dekk seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew dekk seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw sama lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp fekkonta ni way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharshani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deg yalla lolou muñu neema bari bugu te sam ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gobe dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day no welis nga baña bay tax nga bari dugu al yanfa'ul miljalu
lil kharsani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugug ndax ngobanu seigne mor am to seri ge ci nga sukkandiko won ba am dugug ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen ñep la wax mu ni yewulen jarra ci ngeul dina mu ni ngobanu seigne mor am to seri ge mayuma dugug

jërëjëf yàlla, jërëjëf yàlla ji. Yàlla day xool sëñ tubaab yàgg mun nga sëñ tubaab jërëjëf, mu ni amaa ma koy dégg, daj naa lu mburu dëgg ci taal. Li xam la an araari dan mu abada. Loolu la Cheikh Momadou Fadal xam ba bi mu ñëwee moom it day lewul góobaanu sëñ tubaab rek. Déedéet déedéet daa dem bayyi de, daa dem bayyi, bu mu bëggee tabaxal sëñ tubaab juma daa dem bayyi, daa dem bayyi. Radiallahu taala anhum jamian. Kon gaañaangoog wan nañ ñu aw yoon, wan nañ ñu aw yoon, wan nañ ñu ku mat a topp nu ngi koy toppee. Leneen li ci des nag suñ baan neex dong la, suñ baan neex rek la, du leneen. Suñu baan neex dong la, suñu baan neex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire, exemplaire. Lu media yi bari bari bari, lu coow li bari bari bari, lu jong ma ji rafet rafet rafet, na nga sàmmonteeg, na nga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socc, socc seen i bañ ba ñu weex, ñu fas yéenee reetaan. Li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan, buñ yem ci yow dañuy jàll ci sa maam, te yow sa maam da nga koo bokk ñu ñëpp. Léegi ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaaree ci yow ba loraaleñ fi ñun ñi nga xam ni ñun mooy yewuñ ku dul sa maam, bëgguñu ku dul sa maam, toppuñu ku dul sa maam, mu la nga loraaleñu ci nag ñun, nga loraaleñu ci nag ñun. Mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yem ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranse dara dara dara, waaye mbir mi dala fi weesu am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga, sa jëf jee tax mu saaga ko, sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko. Noonu nga xam ne noonu la ko yéene sëñ tubaa ji ci xam-xam, noonu la ko mottalee moom Cheikh Momadou Fadal. Ñu mottale yéene sëñ tubaa ji ci tabax jumaa, noonu la mottale yéene sëñ tubaa ji ci xam-xam. Muy jumaa ji noppee école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam, ñu di ko tuddee Darul Maarif. Darul Maarif, Darul Maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ tubaa ga ak yéeneem jë. Li sëñ tubaa meloon ci social loolu la Cheikh Momadou Fadal Mbacke meloon ci social. Niñ daan range sëñ tubaa ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Momadou Fadal. Doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba. Niñ daan range sëñ tubaa ci wàllu médecine, médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ tubaa ci bu suuf jox la rek mu faj. Feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ tubaa jël am ndox li ca ëf nga naan faju. Doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Momadou Fadal ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko. Cheikh Momadou Fadal ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko. Yóbbaale woo ko. Ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool, gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la. Naar bu yor góom, ñu wax góomu robaale tëwir rek. Cheikh Momadou Fadal li ma koy faral di waxee ci wàllu yàlla yi, wàllu yàlla yi mii seen ijaaba, mii ci seen catu làmmiñ, mii seen ijaaba, mii seen mbarum bët, mii seen ijaaba, mii ci seen nopp. Ma waxoon ni doomi sëñ tubaa yi, doomi sëñ tubaa yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba mii ci seen làmmiñ. Am na ci nga xam ne seen ijaaba seen nopp la, luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek, aada ji moom buy dugg noppam di faju. Am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba, waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj. Ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni, nobbala nobbala nobbaa ko faj, dégg mu nobbaa ko faj. Moo tax noppam yi dawul dégg lu xaraam, moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër, mu ni ah karaama boobu day jamono yi Seydina mu insa allah ko mujj dégg loolu de xanaa moom jamono Ibnu Maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg. Moom jàppul ni, jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom ju amul bàyyi. Parce que noppam bi di déglu duubal, nopp di ko déglu, nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom.
nabbi ijabam.

ñu dem ci élection yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné la ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañu warona wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolo taxone njabatu Seigne Touba gi fi nekkone ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digeunte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xamna ni Cheikh Abdullah Taxaway bimu ci amone waye ci ginaaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xamna ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi Cheikh Muntaha Mbacke mo waxal bopam ni election yi bimu jufse mo seigne muntaha mi fi nek ay yalla wa nasara ma deg mu ni election yi bimu jufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa Seigne Touba rek ma tewlu est ce bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci Seigne Touba donte ñi ñu ko la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug lool du deug Seigne Touba mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo doon xëccu ara sax Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk étudiant yi Sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax Sénégal dafa am lu ko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ taal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen dari kurus yi Sénégal ay kurus akoy joxé wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen Sénégal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Sénégal ni koy joxe ni ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamni Abdoulaye wéxina mag ñi jox ko réew mi rawatina Cheikh Salim Mbacke mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokut ak yenen réew yi violence xex rayante tour de ret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam niwul ci sun gannaaw sauf Sénégal yi nga Sénégal ndaw ñi buñu jé toja ka taal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp top la nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu leen tour seen bakkan yi ci ay tiaxaan borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko suxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko suxat du derat Sénégal révolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni derat ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema suxata Sénégal seeni derat ñoom ñepp dañoo essek ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie

yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala hu neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tiefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlifu yalla ak fatlifu de bokku na ci li tilimal xol moy jëw rambaaj fenn wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonnati bi alayhi salatu wassalam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waajo xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yaronata sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu muy sétan dara luy dolu diinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu metto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabbi situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jariñ ci seen diine jariñ leen seen adina jariñ leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak

mom da ngay wër ñu ngay wër de waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñu mu texel la tudoto texeli ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake dana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bip mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga and ak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifam yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokel ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon ngeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daaray jigen juma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ni xamna nak dana

daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ci jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tiefu bëggu jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag Al-Quran rapporté na sini jaar jaar bu jeex danaka bo gisé yonentou bi xnan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Quran ji moy lolu ban Israël day nit ño xamni yonentou Yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ Yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci Al-Quran suñu borom di wax ni ya bani Israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي وادي بن إسرائيل خلاد لين جلو لين سين خلتي سين برم فاتلكو لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيول بنك دفل نلين كو يمو تساق دم نبا جن لين تي لب لينك كي كوسو نخ يونان تو مما سييني تي ين لجار way and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sorsul mayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israël kagn lañ mom soufou Palestine ñom Ibrahima mi ñi réclamé ni moy seen mam Ibrahima momu sax étranger la won ci soufou Palestine ndax Ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax
kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh Habil so takke cheikh Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh Habil kon duma nangu Habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen nu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legi muni boba ki nga xamni moy Khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy Khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele Ibrahim alayhi salam mu war ray Ismail xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu Ismail manam mu joté ko Ismail bi nga xamné lool amna Khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi mu ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju ji ni ko muy Khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu toll waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer Khabil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal meln picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamné Khabil momi ray Khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam Khabil ñang ko donné ci sen maam Khabil tel ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi Khabil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu ba kanam tax mo massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf Khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci seen maam Khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen maam Khabil légi nak biñu rayé Khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la
bimu juddo mu tudde ko cheikh sa xam ngeen cheikh sa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tudde ñu ko waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tek mom cheikh sa neñu moy al hibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyidina awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy cheikh sa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikh sa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikh sa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diina yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma ak diina yi masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diina yi al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diina yi al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonent yalla isa waxe ci sari am bi yonent yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci medd bi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yonti yalla cheikh sa atener waye mom la representer ci kaw souf muy diiné l'islam mom mo representer diiné l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bumako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax akum ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiya di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre muy ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxul ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defu ñuko xeyna
seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom yar bu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veex la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñne ba biñu nan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni ki melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom ngi ci daara ji way nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la bi ne gannaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjima ma décider ni kon dal baye boma dem jënd xar ndax ganar amut te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonne na la am xar ma nga garage darul moti demal jëriko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima manam wa señ bi mbaa dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gem xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu ci radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ba son gisuma ñew Touba laaj ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule mané ko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mo nga dëkk fële ca fuñu wax kër ma fall Fatina Touba waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañoo bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def
te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo, bul ma ko jox seesal keneen, bul ma ko jox seesal keneen. Dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko, waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla. Waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam. Daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru. Dëgg la sama soxna la, waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko. Bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal, lam ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee. Ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi. Moom day bañ ko wax turam, waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla. Damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam. Kon de di nga xaddi, ndax ba juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla. rabbi sitwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm, jërë ngeen jëf, di leen balu àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ni yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi. Xam naa njàngale majalis mi ak yooyu rek moo ko jàpp. Kon nag gërëm nañ leen, sant nañ leen, ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andu ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaron dong lay doon bu andu ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekente ni ñaar yi mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wëlbeuti ko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew illa al masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da na leen massa taxagne yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa al masir lu yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkentani da nga jog beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xujjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud de waye jappé ab serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mune bum tax na nga beddi leen wasaib huma bi ma'ruf wa wasaibuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaibuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga
lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako

0: mu nan sangara yow dom li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako so bay jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatu ti huma lankal bul nan lankal falatu ti huma amna droit jënd lo jiliko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé falatu ti huma bu la ne nanal lankal القران لا دي لانكال ليلي خامل ني ام سيرين وارو غار لا لول موم لا سي يالا تك سون بروم نيكو وتبح سبيل من اناب الى منا مونيكو سيتال سيرين بو جوج جيم سي في من nga andak mom سيتال سيرين بو جوج جيم سي في من يالا منا موني andal ak mom بوم لا في با بوم لا في با دي ndax illa ya marji ukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nitu yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balaas biñuy pc ko ragal yalla muna muniko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni cëddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi mar serigne ay bari na talibé yo xamné bu len ko serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangou wala ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat gamuy tak way kon liñuy doyeb serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasal bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci allah ba bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tele lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tele bi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa tole bi ñew ni ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamni ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day may mbolo bi day may xaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bu naya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من قردل منكو ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mu am na ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mu na muy yalla daldi dogal lolu rëdd ko ci sew jë waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna amuni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna amuni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ni koy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yaati bi allah li sa wërseuk yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay dir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay morxul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko ëpp yermëna ci yow yalla ko pirmé ne ci yow nga dem dess ci geej gi légui sa nday nak mom farnito ci nak mom légui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la et tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi wa kay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recc nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da ricciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker luko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokam karaw bop moko gën gëni bokam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bok yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu lako dara jaral waxal lu bax di def lu bax di teral lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malakam di la sétane ko gën yalla ak malakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ existé ëlëk dootu ñu existé yalla ak malakam jamono bu ñu ngi existé ñom kon bu la ko nit ni jaral xalal yi lele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gone yi yé len gonay te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bum la tey wax deug yé len gonay dindi len par parlo bi tek ko fe te yé gonay xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté dul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy téléphone te yang koy filmer gogou njubadi nan lako dom adama mané té djoté wulen dara bu fekkone sax da ngay na sekk dara ngay way yow djoté woko aji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogou njubadi ngane yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci benn logiciel bo xamna lu way wax mu enregistré man xawma ci dara manal benn sur rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñu xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def lu seul bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow ma ni ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way biñu wax ko mo muhammad nan da doon jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu momo wo telephone de xolal touram ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la beug ndax dañ ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa legui nak dama deg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndeke mi ngi enregistrer mané ko xam naan sax bo dem ya ngi enregistrer waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon nak groupe soppé serigne salih len man mustapha mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpelé rek bobu ñu bari dañu umpelé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom bi jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisa ngi ñew de bisa ngi ñew bisa ngi ñew da am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben mais da fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len don conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tion mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna leum bo xamni jang alquran ak qasida mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixay Sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babakar si Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu len man len bis bu ngeen ko defoon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defoon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasser Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départé ko mu genn ma exilé ko bu doon suñ Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon suñ Babacar Si mune won ma waji ma genné ko Tiwaon bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack suñ borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaale len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek Christ ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen monsieur suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fodou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fodou na sa ndig mu na mané ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mu na mané ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé munuma señ bi li nga wax ci téré bu mu nek mané ko man yeruma di wax dama yegg di wax mi ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax
1: toñ señ touba daw dugg ko cheikh ibra mané mané ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolu la ko ton
0: waaw ngeen bal ma dé say wax du neex waye dëgg lay doon yalla xam nako
1: wa du neex nak mom waye dëgg lay doon dé du neex nak waye dëgg lay doon
0: mu ne ko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina bëgg lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tani yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde da ngay mujju dip ka rek jeun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko newon kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan
1: waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja
0: misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé
1: manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek
0: mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci waat déssé jox ma dama mëne ko ma ngi lay waatal ci Yalla ni loolu dara du ci dëgg journaliste bi niko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mëne gis nga Safwan mi ngi tuumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci Sayyidatuna Aisha nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aisha wa Aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aisha mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara doko ci man yalla xam nako dara doko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu
1: gaay fi rew ko ni man ma wax ni seigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay seigne salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xamu ndax ay dongam lañu ndir way ay sopem lañu ñoma woni kay defal na conférence ci dunduk seigne salih ma ñew wax leen fa seigne salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa seigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fuk at japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci serigne salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det way serigne bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci traitoal bi ma ngi tok bi may dem dinna am busuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy djel mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewen sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna mune ma ngor ci dé ma ng koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi la hasib ngor ci ma ng koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ni ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu seigne touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dema ko ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak al akhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax bala ndab li mu dorelam tat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibn abbas agn wala bok aw ñam dal ibn abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mima yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kéro abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler wa daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len nima peul ba bu len nima nar ba bu len nima serer ba bu len nima walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye teriwul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne kuñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne serigne fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nñ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji dañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbum ba doxul dañ fa ard ben téré buñ bindoon Seigne Ibrahim mor xujja nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata nima koy farat waxe man lulul julé ji am niw lulul julé ji niw so nga ko waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal ah mu ngop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku fi yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaa ngi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigeen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñong ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu jëndiku dara ji ñu koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun xoxel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mënuma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la xni dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam ta arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbok ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom nima boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dié café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gërem señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtani bari dañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñong koy nuyu au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xuma lu ko galankor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mam Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax waye xuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waye mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jasaakum allah khairu jasaahi ku ci melni señ Moudou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy déglo fofu la koy déglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasaakum allah khairu jasaahi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ki señ Touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadi di cheikh mu fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mu fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis señ Touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyul ghayrul mursal moy ni melni ñoom señ Touba yalla da leen di bañ ni tek wayna mu ni yonniuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh mouride fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba noppi nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mouride fadal kenn ku ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mouride fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab té guddik ñaar fukkel ba ak juroom ñaar 27 ci guddi boba tarikh net li neena guddi gogu day da fekk señ Touba doon bind genn xasiré gu ñuy tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñuy tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yagg mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañuy tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yagg rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu señ Touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yëkkatiku ñun tolo ci beuy do wolé ci la jëf xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beytu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikhul fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammedul fadal al mbaki mu dal dikoy tuddé mohammedul fadal da dikoy tuddé mohammedul fadal lutax mu tuddé ko mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu moy li ñu tuddé al fadl moy ngeenel ndax bu ne ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp amna ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la
xéti ñak

la xeeti barke la yépp teqale nga baag moom. Yahudu faadal radiallahu taala anhu moom nag bokk ci ñu ni nga xam ni bi mu ñëwee jamono comme ni jàkk rek sa aajo faju ku ko ni jàkk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo comme ni ko suñ joxe ci bayit wi di ko misaal fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono di koo xam ni saa bu nit nekkee ci njàqare mu teqale laag moom boo ñàkkee ba dajeg moom am te dootoo ñàkk boo wéridek ba dajeg moom wér te dootoo wéridi wér te dootoo wéridi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam boo ñàkkee ba dajeg moom da ngay am te dootoo ñàkk boo wéridee ba dajeg moom wér te dootoo wéridi boo jaaxlee ba sa fit dem sam xel riir boo ne jàkk xarkanamam ba sun borom delloo si saw fit delloo si sam xel defal la barke moo tax sëñ tuba wax ko ca xasidaam nga ni ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan mu ni ko xanaa al wajhu maal ghumami yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare cheikh Moudou Fadal noonu la meloon loo jàq jàq jàq boo ko gisee da ngay mel a mel a mel ni ko musta jàq da ngay figure ànd mbégte lu ko waral xarkanam ba moom la doon ne ci muhammad alayhi salatu wassalaam moo tax mu ni ko yaa faadalan faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faariqan il imlaax e yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante gàcceg addina ak gàcceg alaxira yow mi nga xam ni yaa ma teqale ak ñàkk ak aajo yow mi nga xam ni yaay tax wuteetuma fenn dara léegi naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind ñu ni sëñ Touba nee na Cheikh Moudou Fadal bu gane woon ci beneen tariixa bu dul tariixa am ci geneen kër bu dul këram foofee Mouhamadou Fadal gane jamono man dina fa lij li vit ngir lan ngir maxar yàpp li wala di wax maxar yàpp maxar yàpp ngir wut fa loo am waaye ngir yàlla bañ mu jigaani dara man sëñ Touba yàlla bañ mu wuti dara fenn man sëñ Touba moo tax mu feeñal Cheikh Moudou Fadal ci man ba soxlaatuma lenn fenn soxlaatuma lenn fenn radiallahu taala anhuma jamian. ñu ñëwee daa dox doxinu waajur wa dox doxinu waajur wa waajur wa dafa ñëw moom sëñ Touba gis ni kenn képp la yàlla waxal kenn képp la yàlla waxal te moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam gis sëñ Touba ñëwee jamono gis ni kenn képp la yàlla waxal te dootu wax ak keneen ku dul Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon xaaral ma dem jaayanteeg Mouhamad alayhi salatu wasalaam moo nii ba tax mu ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukkoon ca ron garab ga bayatu ridwan mu ni man sëñ Touba sukk naa fa jaayanteeg yonte yàlla Mouhamad comme ni ko sahaba yi defoon alquran dani inna allasina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fawqa aydihim suratu lfathi yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam gaa ñi sukk ci sa ron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jébbal leen sa bopp jébbal leen seen bopp gaa ñooñu day terog ba ñuy yëkkati seen loxo di ko teg ci sa loxo bi nan la yow Mouhamad jaayante na maag yow na la wër ni keroog day loxo bi yàlla ca lañ teg seen loxo ci loxo seen borom lañ ko teg seen borom ci boxam lañ jaayanteel kon jaayante ñu ci yàlla mooy jaayante yàlla ci boppam yàlla gisee si ko déggee si ko waaye am na ko ko fi représenté mooy yonente ni alayhimu salaam am na ko ko fi représenté mooy walli woom yi ridwanullahi taala alayhim kon boo jaayanteeg ñoom mel na ni yàlla nga jaayanteel Cheikh Moudou Fadal nag bi mu gisee ni di sëñ Touba ñëwee jamono fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di borom jamono mu jaayanteeg moom di sëñ Touba jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati jamono teg ci loxoom Cheikh Moudou Fadal bi mu ñëwee gis ni jamono yàllaa ngi ko teg ci loxal sëñ Touba di waasitek rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon moom it na jaayanteeg borom jamono muy sëñ Touba radiallahu taala anhu mu ni kon moom na jël njuréelam jaay ko jënde ko ak taalibe jébbal boppam sëñ Touba mu nekk waasitaam nii nga xam ne ni yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy waasita diggante sëñ Touba ak sun borom rabbi sitra jàlla
loko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radiyallahu jindon nako dina goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak munu ci ñak motax señ touba nak ñu ñëw fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñëw gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi señ touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak señ touba motax mo wax ci beytam mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bim tejoon lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja mu ñu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatiha ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ñu tay man jaay na sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet teul bi seigne touba rek neena bokku won ci biram nena bokun ci biram duma dem fenn di represent sa bo nan may domi seigne touba man mohammed fadal mu ni dedet na di talib bim lay wax nit bu no wati ya waya bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammed fadal mu ni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg don kim kanu sama jamono dama bëgg doon tim kanu sama jamono kenn ko ni xam na ni cheikh mudou fadal tim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne damay xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xim sun borom soup te du xim le kay o sa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginnaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ab talibé day jox serignam addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginnaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow seigne touba joxat na lako addiya yow seigne touba Légui, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr.
jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko ëddiya nuurun ala nuur nuurun ala nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñibite ñu gën rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté mu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu mu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom dani wariñ nanu kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay Seigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi iraada kiine almouridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bidaari naiimi mu ni ko yow borom nibit ju rëy ja borom nibit ju rëy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax juma te nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatal nga ko nag nebat ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta
fi dari naimi muniko fukun bi ni'mati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nek yalla nako yalla dolli jamm gi nga nek yalla nako yalla dolli barke bi nga nek yalla nako yalla dolli ñuramal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kalam dañu ci hadith mo yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay taktal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seenu ñak ñu ni kep ko ko taktal bam tour ci aw ñakam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayrika fa'ilihi yalla yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis dima di ñi taxaw fi sabil di ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax muni man dalla ala khayri ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko yëkëti ab dërëmum def ci ko ke ci yëkëti dërëmum def ko ak ko ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan ma jéggal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñaq diko def ci jumaa ji ñi nga xamni ñoo yëkëti seen tiranga diko def ci jumaa ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkëti ko ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom ñu ngi leen jéggal seen bakkar aduna bi alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci jumaa ji ñoo ñi ngi leen jéggal seen bakkar jëk ak ñu mujj dama tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diggé ñu def ci yalla jéggal la loolu tax képp ku fi tok doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt nga gaaw diglé dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñeegëlal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yéssal nangam ci jumaa ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakkaru jëk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkaru jëk ak yu mujj lo tax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina deg na ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faadal nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu moomit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadal ku xam wilayatum digum ak boromam tabaraka taala waye and ak lolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Moudou Fadal walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala ndjay waxeti manam
ko la may mo la uppele ko mo nugo ci wala ñu xéti naan nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci jamu du fadal wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayatu cheikh mamadou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm en bal ma nek ma xawa sax motax mom cheikh mamadou fadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntini di jema wër ku mel ni seigne touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mamadou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntini di jema wër ku mel ni seigne touba jaamu yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ey mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeental mur ki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feye ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba benn mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko keen xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour nga yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tabalika dako don ci yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mamadou fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek
ab yaa yooyu bi mu koy bind daa siyaare si woon sëñ Touba, maanaam ci baramu sëñ Touba bi la ñëwoon. Am ngeen ni bari waa na soxla suy faju baramu sëñ Touba bi lañ ko diis. Sëñ Touba la ñuy dem ca baram ba diis ko ko, mu diis ko yonent bi, yonent bi diis ko suñ borom aajo ya faju. Moo tax Cheikh Mouride Fadal loo ma si wax mun la borom barag bi, borom barag bi. Cheikh Mouride Fadal xam na ni yàllaay maye, xam na ko di, waaye yàlla lum la may lu nekk am na fu mu ko jaarale. Day am fu mu ko jaarale, faw mu am waasita, kenn toogagul yàlla ni ñoo kenn ñëw tibbal boppam ni la jabb amut. Day am fu mu jaar rek, day am fu mu jaar rek. Moo tax boo déggee ko naan waaw fekk ko xale ba mu fi jógee léegi soon xamul kañ la, boo demee sax yax ya lii yax ya laa, waaw nga dem fa ah di ko diis soxla yaa soxla yàlla lañ koy diis. Loolu dangeen koy gën a xam nit ñi, xam nañ ni soxla yàlla koy faj, waaye ci kum koy jaarale. Di yow xam nga ni feebar yàlla koy faj, di yow xam nga loolu, xam nga ni feebar yàlla koy faj. Li tax nag boo feebaree yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yii saa yaram dafa yëngutu saa yaram neexut, pourtant yàllay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowoo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. Xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bindee jamono, am mu ni am, am mu ni am, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya. Noonu la yàlla bindee jamono. Dangay bañ a fekk wan liñu yàlla nga fukk ci ronam, ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war muy sa wàllu wii. Moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi, boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ne ko saa yaram daa neexut, yow xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàllaay faj feebar. Mu ñëw jël benn appareil tiim la, ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mbumi, nga ni futeen mbumi teg fee, nga ni futeen mbumi teg fee. Mun na si mbubb tubéy ji ba dese silat ma wala silip nga nangu ko, danga koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne, danga koy nangoo jox sa awra sax moom mu yar ko. Ci lañ lañ lu ko neexee nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee. Man ku ma koo doon, ku ma koo doon. Yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom. Moo tax Cheikh Mouride Fadal bi mu amee soxla ci suñ borom tabaraka taala daa dem fa sëñ Touba, fa sëñ Touba la dem siyaare ji ko. Xam nga ni soxla sim am yàllaa koy faj, waaye nag ci loxol sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla ma arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ne yàllaay faj soxla, moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi, ñëw naa di la siyaare si de, waaye ngir jëmmi yàlla nag, ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaare si de. Mun naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag, am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo, lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Ma arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Mouride Fadal wax sëñ Touba. Loolu la subhanallah. Cheikh Mouride Fadal beneen affaire la. Ku ma wax ump la sëñ Touba waaye moom ump liwu ko. Yenn yi ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxidu doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi loolu moom ko am tawxid fu ne weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita, daa am waasita de, am na fu mu koy jaarale de, daa am waasita. Man wóor na ma ni
li may wax ni ñi jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasito nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teet xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement biñu jëlé ci wara jëlé ci cheikh mamadou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mamadou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahma alhumam ah dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madinatu munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tebendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina muni yeen yi nga xamni ku len siara si doot am yara nga kep ku len siara si doot am yara nga matax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetum nday joram bu jugen dug rek day jakar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo rando lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ñu rando wat tuti ci sa nday jor lu tollo xassab dang fa fekk Omar al Farouk ma nga fa tedd niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaare surtout ka mis seigne touba neena
mel na ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ñun buñ dëkk ak mom Madina Munawara neena non la dëkk dëkkale ak Rasulullah Rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qad sirt fa misli jari ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sus ko rek bu geeso gis ma bu lambe daj ma suma geeso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna doon nga defal len ko adiyé fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am nek tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bam fi nangame baba dara dikagut ba dara xewagut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi baba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te baba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama di ko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jeuriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom niko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amul xar nak am xar amoo da ngay tiitoro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amum xar waxum am xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ da nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay nago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ako askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lum bax bax te jefo do ci am tous lol lañ wax ken waxon ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lum bax bax te jefo ci do am tous do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza ina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu
lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun faadal ko tabax jumaa touba muni man man ko das foras muni man ko xat li talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza inna fata man yaqulaha nasa lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turo wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mun waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu am lay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jëk yar tay bi rew na fi seigne touba ba te yow du fo dara am sa mam ablay lokar bu jëk yar tay bi rew na fi seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew na fi seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw tamam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamne lo wax ñu ne sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp fa kontane way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow doko gem waye bu fekke ni parparlo wo te seigne touba dong tax parparlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharshani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muñu neema bari bugu te sam ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no wëlis nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa'ul miljal lil kharshani bila timay shay fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu seigne ñor am to seul geete nga sukkandiko won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan mu abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul ina mune ngobanu seigne mor ante seliga mayuma dugub lola may dugub yow seigne touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lola seigne touba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jere jef mune awa makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mom faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul gobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen
sunu bànneex dong la, sunu bànneex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire, exemplaire. Lu media yi bari bari bari, lu coow li bari bari bari, lu jong ma ji rafet rafet rafet, na nga sàmmonteeg, na nga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socc socc seen i bañ ba ñu weex, ñu fas yéene reetaan. Li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan, buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam, te yow sa maam da nga koo bokk ñu ñëpp. Léegi ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaaree ci yow ba loraaleñ si ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéwuñ ku dul sa maam, bëgguñu ku dul sa maam, toppuñu ku dul sa maam, mu la nga loraaleñu ci nag ñun, nga loraaleñu ci nag ñun. Mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yem ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranse dara dara dara, waaye mbir mi dala fi weesu. Am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga, sa jëf ji tax mu saaga ko, sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko. Noonu nga xam ni noonu la ko yéene sëñ Touba ji ci xam-xam, noonu la ko mottalee moom Cheikh Modou Fadel. Ni mottalee yéene sëñ Touba ji ci tabax jumaa, noonu la mottalee yéene sëñ Touba ji ci xam-xam. Bi jumaa ji noppee école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam, ñu di ko tuddee Darul Maarif, Darul Maarif, Darul Maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Touba ga ak yéeneem jëf. Li sëñ Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadel Mbacke meloon ci social. Niñ daan range sëñ Touba ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Modou Fadel. Doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba. Niñ daan range sëñ Touba ci wàllu médecine, médecine feebar bu kenn sa nit lu koy faj nga ñëw sëñ Touba tibb suuf jox la rek mu faju. Feebar bu kenn xamul lu koy faj nga ñëw sëñ Touba jël am ndox ni ca ëf nga naan faju. Doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko. Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko. Yóbbaale woo ko. Ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool, gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la. Naar bu yor góom ñu wax góom robaale tëwéwér rek. Cheikh Modou Fadel li ma koy faral di waxee ci wàllu yàlla yi, wàllu yàlla yi ñii seen ijaaba, ñii seen catu làmmiñ, ñii seen ijaaba, ñii seen mbarum bët, ñii seen ijaaba, ñii ci seen nopp. Ma waxoon ni doomi sëñ Touba yi, doomi sëñ Touba yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ. Am na ñoo xam ne seen ijaaba seen nopp la, luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek, aajo ji moom buy dugg noppam di faju. Am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba, waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj. Ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni, nobbala nobbala nobbaa ko faj, dégg mu nobbaa ko faj. Moo tax noppam ñi dawul dégg lu xaraam, moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër, mu ne ah karaama boobu day jamono yi Seydina mu insa allah ko mujj a dégg loolu de xanaa moom jamono Ibnu Maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg. Moom jàppul ni jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom di amul bàyyi parce que noppam bi di déglu du bon, nopp di ko déglu, nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom ndax nopp bi ijaabaam ñu ngi ci nopp bi radiallahu taala anhu, radiallahu taala anhu. Waaw sëñ Touba ma gën a jege moom laa gën a xam, waaye ñi ma ko waxee ñii ci wàllu yi ci biir kër sëñ Touba am na feneen yeneen wàllu yoo xam ne noonu lañ fa mel. Ma ngi leen xamoon ni tudd leen waaye xam naa ne am na moom, xam naa ne am na, xam naa ne am na wàllu yoo xam ne lu ñu dégg mu faju yàlla xam na ko. Am na wàllu yoo xam ne lu ñu jàkk lu ñu ci jublu yàlla def ko. Cheikh Modou Fadel daa bokkoon ci ñi nga xam ni seen ijaaba yàlla nga ko def ci seen catu làmmiñ, lu ñu wax yàlla def ko. Moo tax ba naar ba ñëwee lu mu dund góom bàyyil naar, góom bàyyi naar, waaw góom bàyyil naar, góom bàyyi naar radiallahu taala anhu. Waaw
radi Allahu ta'ala no legui ni yow nga soto ci ko ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko wal yaas billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñé bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolou way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam lañu al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ bu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga jëge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jar nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tab jottam de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dinduk cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw bi ñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud mi ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermani dina ci rajab digeul yalla nek ci rajab ni ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ni xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumako sede waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep na ca babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëllere sama sopp yalla xamni dañu ko sopp bo ruf ko wax aaja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem am na suma leme dina ko wax nangam debbo taj waye bu ma leme dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko ne may nuyo rek mën na aksi wutali mo fuma yam même bu ko fekkone te neegu biram ba musal yere turki sax bu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkone sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal te yalla sam ko bayiko fi te lepp ko dara tukun mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñi xol waaju ne ci ñun waajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legi cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami xar kanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam
manam gis ko soxla su ñorte and ak doomu ak na mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام حياد الله ونصرة. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Lu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tudde education. Tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa taxun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali sallatu wasalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménagé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Doom aadama bu ñëwee ñu ko nekk fi di sakaase, waroo naak la ko yàlla digaloon, juuyoo naak la ko yàlla santoon. Doom aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doom aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar du ni daa defar kii dëkke suuf ba noppi muy doom aadama ci boppam. Doom aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaabay ku fanane nafil la tuyaaba ju reey reey reey reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañ la bindal tuyaabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lolu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruqu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñumuy andal ñumuy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis penc ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waay fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gannaaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani gannaaw buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntakha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bung ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bung ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentou ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek le saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal goné gi ni ko kon yow dood ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawlé ñom nga wara def nawlé mag la buñu té nga def leen nawlé dak la jaamu yalla bum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu rafet muy wati nu mbeur yi watino boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dede nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deug na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bo xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëwé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëwé ci mom tak ablam mom ci Abdou Khadir Mbacké néñ dalay wax ni tékkil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndé dé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër nga ne ko bul tak xalé bu goor bu ndaw ba muy tambalé namp lañ koy takal lam loxo ba muy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal ko ko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé neko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko waaw mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekke dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milier bo xamni ay instrument lañ dajale
1: di fenkale ay weñ moy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukki loolu lañu tuddé dukkat dukki joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko xal ñu wax nan diw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa war am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wul rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndëndimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len warmal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wurtu demé nonou sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo guéné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga guenn dem séti ko bu fekké ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga guenn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga guenn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga guenn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf xamni da ngay tambulat kon dañu gis ni ndem lolou la l'islam mayut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sabat adina ngay déké ji salam biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yon ya man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox roga dok yow sa wursugu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ na ray yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigeen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigeen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni education ba nga fa education ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ féké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndikulen fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku ci baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nekat boko waxé da nan bamuy dem néwon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobé bopam niko fa dal moko yobé bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis wa jo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ni nday def nga luko nakari tere won na la wolof njay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajur yi jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom juñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: te lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
0: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la
1: buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal xiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lég lég nit jokk ci gonima defal mako ci daara ji ben mu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fi ak ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba lég lég mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég lég wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko do nga yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbey cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom ga yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tudde seen bop ibadur rahman sun wëlere la sour bimu fi ñew da tombe ak sust sour bobu bay sam mo ay ñu diko defal seigne sam mo ay won ñu diko defal bimu ñew munima li bidala waxte yu bari ma genné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwut nak ma defalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netli de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yobba jena bi mu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tuddé man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko bay sam sur bop may du bay sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fa sasa yalla joxal ma yaay jotte fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamu lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen lu mala maya mana fayé lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xam yi len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen aq da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut aq yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté aq yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot fitna dom lu ko gëndi fitna ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal ko bi maté yar ko bi maté dencal ko bi maté orienté ko ay ci bu boba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam

nee na fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ña gëna juk gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasa'i qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasa'i qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax señ touba ko wax isa kunta fi qaumin fasa'ib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'i bil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy kuñ yeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'i bil arda ni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kay ñu and dem jang lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok ra jaxé do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam téré rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yéfer bi la yak la l'islam téré yak daray kenn la l'islam téré mo xam yeufeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bayi nañu yar seeni dom wa kontu TikTok yaqlin.

bari na ñuy yar seeni doom wa compte Facebook yaq leen fa kam min ja'ilin arda an liman ina waqahu muni bari waana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nuko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa shafa moy nit ko xamni amul liñuy tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa shafa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yenen sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu way dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni lako yalla melal
nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayité nak ndaysan yalla na yalla yeureum añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek num porte quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len ñu na mu ne khalim ak sey delega noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fere kanti mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté walli bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté walli legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali sallatu wassalam
weddi lak mam cierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laj lin ko weddi laj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga len wor mal respect len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeeram len nga yeeram len ma laaj la yow mbok mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi legi sa nday bu tumuranki won ben legi 1 plus 1 égale 2 legi ñaari tumuranki nga ko baye ñaari tumuranki gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangen mun la yay fomna dematuma waw kay dakaru gu jege gi rek la xode dakaru gi kep bayni la bul dem ngani ko dematuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépasser ay ca mo am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yore ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñewé ba min dekk ba degg langu dekk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bok ben raison yeen ñaar raison sax dootu leen ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu degg lakku rew mom te alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom raison sax dootu leen ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lank fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay dougal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu
lang jang lang rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faawu nak nga am teure bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakk ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yawale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

kay yonent bi ci wetu Madinatul Munawwara jakk yonent bi ci Madinatul Munawwara amna fa ben air plus 4 am bo xamni air plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd bu yi yonent daana julli ci jakam bi du madus mo nawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abou talhata dalni mbollem sama titre français yi sama air plus 4 yi air plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abou talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alayhi wasallam sama air plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaaraku ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaa am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mel wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni air plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abou talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo wax ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lool la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lool mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp la ñi sédd nak kër serigne ci ak militant yek et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne bi ng koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séddi ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jakkara li ngay def gis na ko asyara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fa sayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxiko

na lul nga jox ko ndigal lul nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu ba bom bu telephone bi sene nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax de day bette de bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone sene ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wal yas billah lol dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla mbokk muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui ressources yoy ñoy jëw kay bi ressources yoy ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex talak bi jaw tok di fen wo toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala dox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mani jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xamne lay yobbu safara kay neexul alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay genné di lak di lek muni non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy sindi ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jeuw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fum nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jeew ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafetam yaron tussallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañ moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muni jëw ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yaron tu neena jëw ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bi ngi koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchu maga magla ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li nga wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li nga wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko naaw yonent neena jeew ngok ya nga melni ko rendi dugal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye beug bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur bi yonent ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la
gis nga de dañu yonent wol.

0: ñu ñu ray ma yonent ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñu ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalon ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madis munawara mu doy len yowmal xiyam ñom ñep ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te neeku fa té nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla Cheikh Mohamed Bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah الأسارة الآخرة من التقوى سأل الآخرة جنال لسا أدنى كيراك اليالا لبوك واندخ الآخرة موم دنا نيو تدو جيخ أدنى نيونا تدي جيخ أدنى موم نيونا كن ويرن تود أدنى نيني نيونا تدي جيخ واي الآخرة نيو أكسيو قول تدي نيو واي دو جيخ موك نيو موم بوفا خسي ديم أمول جوك موم دو مسا جيخ أبدية لا luy jeex nak ken wor ko jende luy jeex luy jeex nit wor ta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luy jeex wala bok luy jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuuge way ëpp lu bulen jël adina jënde ko seen al-akhir muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw xehon bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jaf sa yandamu señ tiba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asharatu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat li qadd wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mune ci lan mune li ngay programmé sa alakhir mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhir sa jëfi adina moy sa programme alakhir wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu bax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mu ne kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi té do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposé yalla xam nako yalla xam nako bari na ñoo xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te banupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñoo xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njaay ali seyna bo na yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njaay ali seyna bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga versé ci banque bi ay faux billets nga versé ci banque bi ay faux billets nga versé ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhir lan la xol ko bu baax mu ñu té nga ragal sa borom bis bokay déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ye dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan wa ja rabbuka wal malaku safan xam nga limuy wax lum doon moy bu malaka yi ñëwé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way jaara bu ko wal malako safan gaay yi di batare te kat bi muy jang way jaara bu ko wal malako safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yal leen yalla yiram nga ngay doori poj fekk li waji wax lu graw wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek iyas billah sun borom ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de muy bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci bato am fekk ko wala yalla xam nako. Amna ko xamne xari tok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xari tok moy katu yalla bi xari tok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xari tok. Amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñoom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñoom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun walla sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju ruy ri la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayen sawna khamsan aw wayen sawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonante bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonante sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu leen al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adama yi jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul benn jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé
1: di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko loolu la jang ba mokal ko legi nak ñew jël métiam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fekk waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sey métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem alakhira awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sedallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañ Allah rabbi situwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikkoone mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñogi ni di ci tek suñu beut ñogi ni di ci tek suñu beut doom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al-khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dëkk bo fa dëkke doto tuxu abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suñu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg jeex na xana sax yi dem nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di geunal bagn fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja nga ni dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am peinture nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinture nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu neew ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xeb yi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéde dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla bax na mbax gu tolni lu togn reey reey bokk na yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def te muy deug yalla ni mayit bal na la te muy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجاه والموت الفجاه نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faj'a dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku ma ngi mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñoo xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سين كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكان تودي كان دوتول منا فاج موكاي اديس بي يالا خامني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونا بي والله الحسيب اديس بي actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ko ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ni yaakar ni lolou mom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bok na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi naw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandar gam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joggé fo le lagar lagari ñin bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleng nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatchuline mourir auto bani xisbi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinaaw ñu feugale ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ko ni jigen ci takki fer nga balma teureuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko war te moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sow gannar salum kaw souf domp souf du sayam de du sayam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow waya ndaw du ma sa gis li door ñaar rakaala wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakaalay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba pelu ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben raka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla way genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tasse jigen wagnou ko nan dama ngi jigen wala nga tasse gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni nodu takusan ni balna Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meena don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah wal akhira kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nek ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suuralé ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yonent neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bind te mom len sun borom ngay jëk suuralé ci jaamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joggé ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la dé motax ñu ni wa man qafa ala sur ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taqwa lak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ñu bo ragalé lolu tambalé ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi dem rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokke ñoom ndab buñu joggé la ngay jëkke def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko ma ngi ni di sukurat fim nek ni ma ngi melni koy noyu ci bën beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara wajur kurusuk alaji mali du ko barkelo ngane ko niw yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamu ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax suraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga suraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujji yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gesbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jama daaju yi nga xamni amuñu xel ñoo nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi jiko jégué yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu manam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñu bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen demee ba ma gënal leen lu yalla sak bu ngeen demee ba ma gënal leen lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy sorti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu ma amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla wax de walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy sorti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatim minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kawla wa dakar mune buñ ko defoon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mune ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatim minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu shayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk muna mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سوما راغالي داما لاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول فخاني مسوفا فوك سا ورسك من يالا ما انديل لاكو من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بوما راغالي situation bo dug lum compliqué dina la ci genné amani taqillahi jallahu makhrajan amani taqillahi yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci genné yow gisuk kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيجغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wotir man ma yoron faso mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi ne mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo dakku soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ touba ku bëggol señ touba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ touba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mune xana ko xeyel señ touba da wara gontul cheikh ibra dan ni suxé benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mam señ cerno juuf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lool ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw juuf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon ko ma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan man ko ma nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara way way mbay yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg wayé demal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli ñéggal ak yërmandé mom señ cernu juuf lambay mom señ cernu juuf lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allaha wa rasula wa yakhsha allaha wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dani ciow ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu ndiku lepp lu yalla tere way taqi sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faishun ken man leena tétexé ken man leena tétexé naka nono waman arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal

farata bis julli juroom la farata weer moy weer woru koor farata at moy aj makka waye gis nga farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defurul bo jindi won julli rakka million yi rakka dundu téméré at lutax mu baax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yalla ñu yalla defal mujju rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujju rafet wa man arada al janna fa lahu bi taqwa ku bëgg dekk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fa ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat tawari huka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawari huka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mo ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gen ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbam mbam.

waxi rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mouride gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolou man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu wara wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñu waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balm la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagne ci len ñi xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñi ngi koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa ant xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yaw bur won yalla sa bay du jut ngane bu yalla defale sa bay tiranga ngang xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wursugal ñu ak ñup wursugal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu la lam yakun murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexay yi ki bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dañe fi barab diko def nga di leen ñaawal ak sayyite tax sax ma tayé ca wax yow lo xam ni yonent neena
yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah ngane li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakk teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nekk ci sa kër gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd guuy di ca nan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtana mi ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira manileen ba ay nit rocc ko ñu wax mako manileen man sa bop la xam man personnellement mina mune man buma leen ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon legi sa xeyna duma ko wax man leen man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima bëgga nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma bëgga nan yalla xam nako lool la leen waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi leen mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëriño deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ji rek ndax hadith ba neena yadu la ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين delu ci dañu nane yon ci une émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di len ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu len bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu len ko jéglu bu baax, nekkon ci ité jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu len ñu ndax ité yu mel non. Tay ji mané rek na jëkkelante daw ni kon xamna señ modou ñu may ma rek ma jëkëlante aksi rek luñ am ci waxtu yi rek inshallah taala, lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ñuko baal bu baaxa baaxa baax. Dara ngul lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makkaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaanee benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya ah kay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun na suratu alhajj yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaa bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam museeni ndig di roko di sujootal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lool do yidde lol day lo tay tek waf'alul khaira la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu so borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé way diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup sëriñ ba nopi nak di jaamu so borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakkule na jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakkule na jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba fi ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye du yidde ngir nga am wusul du yidde ngir nga am wusul yoonu yalla wi sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gaañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khaira la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf. Mu ne xam nga loolu lu muy firee, ñu ne ah, mu ne suñ borom nee na seen juróom-ñaari cër yi, seen juróom-ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk lislaam yi bu mu ko génn, seen juróom-ñaari cër bu mu génn juróomi ponk lislaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam, ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom-ñaari uruuf la, araf yooyu mooy tegtale juróom-ñaari cëri doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la, araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom-ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk lislaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dëngee, fu mu jubee, fu pax am, yooyu yëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Tubaali abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng, lu mu am am daraja ci yàlla, ñaara ko jaaxal. Moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sël bu mën a sël bu mënta sël bu ko ko tooñut. Moom walliw lu mën a sël bu mën a sël bu mënta sël bu ko ko tooñut, lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut. Moom walliw. Waaye gis nga walliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut, dara mënu la koo jariñ. Moom walliw dara dara dara dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut. Déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ. Ku weddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jariñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jariñu ci nitu yàlla, difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ. Balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ, day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal, bàyyi say tere. Kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg li feeg li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim. Mangi suratul musammil. Borom neena perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu. Yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo. Su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu neeko na ko ba, kii fëgg neeko na bàyyi fëgg gi. sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ba ni ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu doxal la yalla bu noppi nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal king ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yonent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dul dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant daana julli de mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor de dedet ci liggéel ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignam nangul ab serignam ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraaje yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal serignam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woorna ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ne ko salika yi saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ni mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jeudul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siaré nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def wa wutur la koy def ba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man na am awa muy nan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom el barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له الغزالي ننا رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye nena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf Dil Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf Dil Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy boy ci di bustani na waaw waay man dama wo man duma dag sama kool mom wali la xamna daraaje ci abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf diko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant kolam gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkon tani ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wu ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatu ko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba neena bo re def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar mune nga len di magal sakamtu lay katan nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko de magale nonu ak war ma joju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci mu ka seigne touba mako digal de seigne touba moone bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay war mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko war mal borom aras nang nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga son saw dal dox te lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla solno dalam di dox ci sa ajo yeeg boko yegi ak boko yegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina am jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fu ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seet bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beut wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botom xonk waye nak ñom bu seet beut xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aje yow te yow kat man nga xey yendo dox aje waji ba jant so te du faju waye yalla mom aje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sa waye ben nit mu faju sun borom aje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñun bal bi motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba benn bis wallahi mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at la wax xeyal Seigne Touba benn bis donu bu mu nangu mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talib ci Ahmadou Bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetale won mam ci Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayale ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel len ben bis mo putu yaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mané ga ñu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi ga ñoon la tambalé ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la Seigne Touba di jundi ci xokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mën ta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doole khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xettali ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër du def ay lawratam jant fenke mu wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek seddaay ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xoti ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko signe mu daldi jinni bu ma jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hedi mu abo yisi abo yisi daldi salat mu bom mom ñibi kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teer ba faat teer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abo yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abo yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yusuf dal di tiin ba xam bimu ximiliko mom abo yusuf dafa gëdd waji arsalé ko ne ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol kula ko garal ci yor yor abo yusuf dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba ni abo yusuf ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax dëgg di

yere xottiku ma jaar ci ab teyer ni ko gaaral mako mu gaaral mako ba nuppi mané ko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam bo yit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abou yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobba aljana ci biir ngeurmaane yi abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morxul je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeggulu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal xiyam taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisee walu yi bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu djeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djebalul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bispen ci dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak ben délégation té mën leena bokk ben wal waye ñom ñëpp wutul nga leen passeport wutul leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doora dedet dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yermane ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmakatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصره. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نني بنين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sant yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul len dimanche bi wessu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jéggul len ko bu baax melni dimanche balé wéssu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy fa'idatu ta'lim wal muta'allim ñay ñal jang ak jangalé ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab dañu faral di wax ni kulli makan naqal bërepp bu né ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a walil amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batu khalifa général batu khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa al arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolou nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana la dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñu wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu mu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wassalam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa ahakay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jub ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñun balma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xoxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug motax way katu arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangu la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu salam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu salam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank bam dess ña lank sahabatul kiram ñeko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firndey ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firndey ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank lolou la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ni défendre seen intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatut ta'bir hurriyatut ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatut ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatut tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom foru sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna

ci lolou ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolou taxay di munu ko wessu taxay di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la te da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikhoul bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tereewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor am tassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor am tassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amone na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne mor antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibé ba gannar lay don ngeen don sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'i al muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا نديغال الكليفه سي ياو تامسي لي فيي كليفه غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخوت بام نينا لاغا ديغلو سا نديغال الكليفه lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bareme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé nu lay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunko

mun way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji kumay ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa dig ak safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina liwalidayhi bu ay wajuro waxe mu lank ba tudd ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug mune nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bula nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dess yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'usu billahi min sabi bi concept concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fossus muy nax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bi ma don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut
am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbëtt moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonent sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñuy da ñuul bu seen bayine da xonku ñuy da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat ñuy la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la waxon fekk bimu ñewé maniko
manan man na la fay wer 50000 way nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko mu ñu maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mu rawane am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangalé waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënu leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nu fi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko net bi mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy net li mun lolo tax ñun bañuy jaayante yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ niko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ len di jariño waye jariñu len serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amadou mbay cham mu joge fe amadou mbay cham mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te dole ko njegal modou mbay ci amni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tu mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggey lako
legi nga ni waji ki def lolou nga ne ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudou mbay cham minangu li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene and ak yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma terema ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvre le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni señ babakar si mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni señ maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow juk parce que xamnañ ki wax bat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alquran ñewna fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñewna ko ci alquran ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan yaman daha ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadeau yu yagg lolu iteluma fi kalimatu dahwa
solo gaaw salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni ci man ngay bok for force buna mun wala samam non nga man ngay andal for force buna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bisni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafist bo demé saoudia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di sotu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafist te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali ñu wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fen ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki de ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñu ko yalla fayal neena
وكل من ينصر فوقه الكلاف فالكلب خير منه دون الارتياب كوي خول نيت با ديفي لي ياكو گن من ياو خاجالا گن ياو خاج salafisti bo dajje ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajje ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni muta sawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko toraxale numu ko gatchale bu sété sét yo yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënd ñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal way yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken do fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dahwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbi al-ibada wala ila ibadi rabbi al-ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp maa ngi leen di laaj ba xam ndax yeen sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na sénégal
limu waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëm na yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ li ñuy tuddé ñom manam ñuñ koy tuddé ci moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste a salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy gañ nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sali man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñ leen laajé né wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sali ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëk tek ci xabru yaron sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu waaw baada hasa gnaw ñi nak gnaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci
limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen sëriñ ci deglu rek buñu tuddu seen sëriñ ci liñu wax Cheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa sëriñ bi yow tidian bi xam nga liñu wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa sëriñ xam nga liñu wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax Seigne Touba ni jikoy salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muné waye gis nga bu keneen defé lenen muné muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul ken du len ko nangul ken du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togn sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togn tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal muni xana seigne diw muni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni Seigne Touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xumu nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñoom salafiste yi xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque
juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ne ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pen ci jotagul ginaaw bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di tere lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suufi yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ko par par lo ngi baat bi baat bi sogena la képp ku par lo wul bi nga déggé baat bi sogena la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé noto say fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da fébar té mom dara du miccam luddul sam rek dom ji fébar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li nga wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax baat bi genn na ba noppi baat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nermé la niñu xotté sutures mbollem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppé guñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktum alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par par lo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek
moy bat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen warana wax bat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nek seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui ab rayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayenté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisee jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xamnako yalla xamnako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamne rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy sen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy sen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako su niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef
ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yoon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamna ko xawma kagn de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ki ap politiciens la ma dajje mum jox ko loxo te la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum reew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi doon 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax ji neex na deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la doon féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima génné am ko daw dogalema jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sangam ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggate ko dag waxi mustafa mbay sam def ko tiktok bama koy wax yalla tax ma diko bako waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yow mal xiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna
المريد صادق ملكانم نيلا من صفات صادق المريد باختصار أربعة نسمتها خوف اختيار ديغنا كوي نقارلو مريد ييغا خاندي نيو ديغ نديغال ني توج سين بلاص ني جامبات كون لي ني جامبات كو ديغ مو جامب رك دو مريد صادق دو جامبات تي نديغالو سيرينم ديديت دو جامبات لو متي دانا بايك بروم بي تبارك وتعالى كوي دي لاج كي مام شيخ رايمو فال

0: ay sañ wax lañu ay say say lañu
1: bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ni ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma yi direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa domako jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu turbi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalane ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi xeyna lolou lañ moderniser legui tudde ko test aer

ADN mané Seyna Omar radjalanhu bi xalé bu jigen bi ñewé waccé xalé ndom soosu niko ki sa derata newul newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay le yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rusu naño fen jom naño jëfëndiko attaqi ya mëna ñoo jëfëndiko attaqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye doorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko door door nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ dooré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko suli ñen ñi ni dedet da ca jëlé fébar après fébar bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko Sayyidina Omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin ala man ankara yonnentou neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni neena dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou job mi dewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakanam des ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamone ñu nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk na ben rek jëru
waxuma ñaar ak fukk waxna len ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaaw di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga tak ko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu sélal té sélal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gëna bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy dëgg mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ak kurus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarzuqu min ay suyla la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ndiro fofu marakis yu rapak yuro fofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay non de japp naani liggéey ko gën japp naani liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxé dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul sotti min liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis donte lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wolof ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji leen yar leen xamal leen ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit massacrer doom adama loolu lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ñu nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal
kërëm ngay doga xam Macky Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla damay wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah mbacké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné ñuko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah daal niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga doomi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustapha mbay sam woyé bu ko enregistrer mustapha mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko enregistrer wala tajassasu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koko sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jangal islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji doon installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non te gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko mané ko dindil islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex aristerel ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm
jeexna ko aristere ya xam bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamni jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يونين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال di mars du nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna wa ñu sant yalla julli ci Mustafa ali sallatu wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way ko arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku du répéter faté man la yomb ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ ben munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am ben cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatané touti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji len di jur lañuy saga seen bay bi len jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam ñu ni ko hi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni doom adama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday way dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom do adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni do adama yore awra non la bay wi yore awra ni do adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fas min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bu tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamni dama leen di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran yi bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nékkon jang alquran yar nañ la sun ciamtul ay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja légui dem nek ci sa bop la nga jélé won xelkom la nga jélé won kokki la nga jélé won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif Seigne Touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif dah mata hasra dañu qus mata yasra dah mata hasra Seigne Touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra dah mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou lolou nokay def wala da nga yakar ni yonnent bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonnent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwoma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie ma ni ma dootu ñu la sel booti lutax yalla garantel ko niko dootu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow Ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dootu def lu naqari yalla

ek seen bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te graveli goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yirif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu wuko alors lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def li la war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal li la war ci xale yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga manu yamale len ci éducation yamale len ci li nga len di dundalé ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lol lay teki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar len bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en
yaakar ni mo dox sa digeunte ak

0: kër ga mu nekk porte parole lula neex tek ci deram fekk jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamul di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munugo vraiment li ku asarul munugo nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digem ak boromam wallahi munug li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yo nante ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masuliya bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakar ne yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour musaga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandéna ndjay ko man nandena ndjay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman dena ndjay la tuddu souleyman dena ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambalé go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès wa lu ci indi lol poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni as gor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufé lé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor ken duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom daño bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni Emilie Gore yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulie ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yunus sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele ediker sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu re ci nek lutax yalla jefandiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar na ni ko digelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni ay njabot yu ñu yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar mu ni ndax bu saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu emilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonon lolou sun borom waxon yonnati sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lolu rek de sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ndum te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni loolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax naan khatalabo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saka wajaba amna delegation bu fi ñew de ay mouride lañ nenañu na leen bindal ben livre buy jangale education buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggin nenañ na leen ko bindal Seigne Touba ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak alakhirah la señ Touba wax mini ko lutax muni waxo fi darayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaay avantage la am avantage adina ak avantage alakhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ku afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko ma innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala khulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la ala khulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben wayjuru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré señ Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongal de fi la dalé alquran ci daara ji lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yi bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniku lam doon def lepp tokay baye wagniku dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xamnako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun bu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasabihi sul hissi lianehu munawil ja muy ndax teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa sa rum nday wurren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday yow genn khalimako bi ni moy khalimako sun borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalat li nga wax dekkuruma ci parsi parla waye nak waliyasu billah té lolou kat bim xewé yegul kat politiciens yu bess yeko fi indexé ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wuté ak bayima ñun ñu yar dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def set lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol len xalé yi fimu ne buñ waxu won jëm ci ci ap police mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granane ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granane ñu daw di la songu di gañu ñi seen tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndaay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man soow lañ nam waye sétlu lin li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yu xu xaj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaayu fit wala ñeme yow granate bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xayta dawal bu granate du daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu granate tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da ngay yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nàmpale doo ko xam, yàlla xam na ko. Waaw, da ngay bind kiis a bind kiis ba say loxo tokk pour bëgg ñu am xel yu neex, waaye dara lu leen seen ndayi nàmpale xam. Génération 2000 ba fii ma toog di wax ak yéen, génération 2000 journaliste boobu 2012 la ma interessé woon, kii introsé woon, ma wax ko loolu ni ko njàngat mi ma def ci mustaqbal bi ñëw, mu naa ma ne ko mooy génération 2000 bu réew mi tàkk ñoo ko fi mu ne France gi tàkk barki démb ñoom la génération 2000 boobu ñoo ko taal. Waaw, fekk France it yàlla da koo fay borom rek, France it yàlla da koo fay borom. Kama tuddiinu tuddaanu tilka al ayaamunu daawilu ha bayna naas alquran la. Alquran nee na am na beneen bu gën a garaaw loolu boo xam ne moo dal France. Alquran da ni wala yaxiqu makru sayu ila bi ahlihi. Yàlla nee na booy pexeel nit, booy fexeel nit di ko lalal ay ndëgg sërëx, di ko lalal ay parents, mu naa mu ne gis nga pax moomu nga ko gasal ba yaakaar ni moo ciy daanu, nee na yaa ci naan yurub ñu suul la, moo dal France barki démb. Li xew Sénégal mu yéene ko ko dugal ci loxoom, tey ma nga ne musiba ni këpp ci kawam, mu ni wedam, mu ni wedam. Yent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam amoo jaxlin daa xëy rek gas pax mu rëy buntu këram, daa di cay lal ay affaire, lal cay basan ak yooyu, invité yent yàlla Mohammed daa ni baal rek bu ñëwee bu ma ubbee buntu kër bi bu ci daanu rek ma suul ko mu jeex benn yoon. Daal di invité yent yàlla Mohammed, mu ne ko maa ngi ñëw, mu ne ko tey na nga añee sama kër. Yent yàlla Mohammed déparé këram di ñëw, Abou Jahlin yàlla fàttiloo na ko pax mi gasoon ci buntu bi, yàlla fàttiloo na ko ko. Yent yàlla Mohammed ñëw fëgg buntu bi rek, Abou Jahlin ni bërët dem di ubbi ji buntu bi, fàtte ne ni gasoon na fi mu pax, ba mu ñëwee di buntu bi rek ni ma bax ca pax ma. Wolof Njaay ni yéene néeg la borooma cay fanaan. France looloo ko dal, waaw France looloo ko dal. Man nee naa leen parparloo wu ma fëru maag nguur gi fi nekkit nag, waaye nguur gi fi ne ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi daa am ngërëmal walliw. Waxuma ko tey de, depuis 2021 laa ko waxoon ni leen waxuma Séné, waxuma ku juddoo Sénégal, waaye réew yi nga xam ne ñoo ne ci addina yi laax de, réew yi ne ci addina bi képp ku ci dugg ci caayam booy génn doosali dal. Yàlla rek tax ma wax ko, wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko, parce que musuma koo gis xawma ko, musuma koo gis xawma ko, waaye ku ko fexeel dugg ci caayam booy génn doosali dal, man maa la ko wax. Daa am lu tax fam ko defee du fii, fam ko defee du fii. Waxoon naa leen ko ci ku ci mel ni Cheikh Bécho Tioune, Cheikh Bécho Tioune li ko topp, li ko topp koo xam ne yow ngeen baal ma na mu ko daan waxee daa waroon di feesaani, yàlla toftal la mbooloo. Lu ko ko yóbbe mooy daa fekk benn bis bëtu walliw bu xonq mu weexal ko, ca la ko la ko topp topp ba tey kenn mënu koo dindi, kenn, yàlla xam na ko, kenn mënu koo dindi. Bëtu walliw bu xonq nga weexal ko, subhanallah, ay ku yàlla dajale ak moom bis. Sëñ Moudou Bousa Dieng looloo ko daloon diggam ak Cheikh Mahmoudoul Fadal, am na ganinaar bëgg leen a yeewi bëtam xonk na, sëñ Moudou Bousa Dieng a weexal bëtam, moo tax lim am kenn amu ko. Moo tax sëñ Moudou Bousa Dieng daa mel ni ko sëñ Touba Diouf. Xam nga doomi sëñ Touba yëmut ak kenn, waaye sëñ Moudou Bousa Dieng boo xoolee ay maqaamam ak darajaatam daa mel ni ko sëñ Touba Diouf. Lu ko waral weexal bëtu walliw bu xonk. Bécho Tioune fii la Cheikh Saliou Mbacke bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu, ba mu wax ay dongaam ne ren baye boo ngeen bay dugub ndax gerte amul. Bécho Tioune ni Cheikh indi njëgu gerte ba mu des keroog la bëtam xonk, la bëtam weex, te dootu xonk ba yowmal xiyaam. Da ngeen a xamul weexal bëtu walliw bu xonk rek, kii nekk ci bopp réew mi looloo ko dal. Daa mas a fekk bëtu walliw bu xonk mu weexal ko, te moom defu ci benn de, defu ci benn, ñaar la ci def, muy bëtu walliw bu xonk fii ci kër Sëñ Touba mu weexal ko ak kër Alhaji Malick. Waa ñaar ñii, ñaar ñii, ñaar ñii kuñ tufliw lorte caaxaanuñ, ku la bëgg a toroxal fu mu jëm, fu muy jaar. Kon bu boobaa mag ñi jaratuñu liggéeyal. Bu dee nag ci affaire état ak ni muy doxale sama yoon nekku ca, waaye lii moom xam naa ko ci jëmmam ji, moom lii xam naa ni ci jëmmam ji weexal na bëtu walliw ba lii ko topp topp. motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax ma alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seul bamba neena bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wa yujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mu xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ci ni jakk rek mu seug sét lu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xam nit mané ko man duma sigi xol nit numay xamé kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol
1: mo
0: leen fa yoon mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mëster dajé ak seeni bëd mëster dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani wayna wa yujibu almadha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawab fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawab neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñ liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawab ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci la bindé ab téré tuddé ko nahju qada'i alaj lay fajj aajo ay teggine day fajj aajo yoon way fajj aajo ay teggine day fajj aajo yalla ko wax rabbi sitru jalla ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mu ni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokk ci li yombal éducation moy xalel bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi takkok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dani won wa aysu kana ahlu khayr fa hunaka khayr wa aysu kana ahlu khayr fa hunaka khayr neena bo demé garam place tiktok fek fa ñu bax dong muna amune xamal ni lu bax rek fa ne waye wa aysu kana ahlu sar fa hunaka sar bo demé tiktok fek fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong nga fa ne
1: ni noddu takusan de
0: way sukan ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit budé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar du jotaayu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xari magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wa jur suma ko yegge safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de
0: donga yi nga xane ay dongay mag lañ lay lañu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi ab ko portable wo ci ay wa juram
1: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga ma naam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fu ñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentimentu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yi bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jéma véhiculer dem ci ay param wax lu melni le do nga balé wax bañ gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna tanewul do nga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga naan médecin bi bañuy joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañu joyam bu taxé nga médecin bi bal pikir bi ci buru soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waay daara jamonoy legi gi nga dem ci sa doom non la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ daan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom ne lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la mu ci ñeen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidina usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham da la yem ci jikko yu rafet muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekene jikko yu mudu mbay cham da la yem ci rafetay muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo la def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nakh juqadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arab yi di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam du dara xana muni way upp na def la ta takhsu uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla kessé rek yalla la gis ci mom rek and ak ande ko ak mom la ta takhis uqaya min sidiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom di bo légué bu mu am dé acha kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro lako commissaire di muñu jox téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa dayx yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal ndey ak bay gën ko rafet jëk gën ko juk dekk ak yow di sa mbokk deret té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royo ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonante bi dajé sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxla tu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am jariñ li la ab génération la yonentou bi dajalon de di len denk li sen dund gi mouna amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am jariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla suhmik sante man rew lay jaay sante no yananti bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mën la korompu yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow way way way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nit ñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax lu dul dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu saga la te ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul dëgg deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sante di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek mak seigne muntaha ko gën nga neel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek mak seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug ci rafet njort day seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañé ko la saga duto wax deug ngir yalla di duto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafa saga seenu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi deen du ko wañi dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba ximiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximiliko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi wu ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëng mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahima ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yonu dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga ci muntaxa ñepp ku ci xeyum suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faruñok samba faruñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet señ tuba da xone wakun ma annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka señ tuba neena ni nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji mali gëna gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabarak wa taala adina baytil harama tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj bay sam mu wax ma lo xamni nobu ko degurui lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax cheikh mbay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ca neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni
2: ndax Sénégal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gad bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak souf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën

baax dañoo rayante ba nopi réew mi doog a baax. Parce que lu tax révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loola fa am, mais la ca arab yi du ci Sénégal. Révolution arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam, loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importé bëgg nu koo indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatiisi yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loola lañ jàng importé ko. Am na nag ñu fa jànge ñoo xam ni ñoom lañ fa jànge importé wuñ ko fa lañ ko ba, ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Sëñ Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def. Am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importé la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Xalaatu Mohammed ibnu Abdul Wahhab ak xalaatu ñu ma tudd seeni tur sax naayam foofu et cetera et cetera, liñ ba li ma bëgg wax xam ngeen ko. Xalaatu yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko indil nu. Ñi ngi am nag ay élément yu mag, ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag. Parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Amadou Bamba, kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malick, xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax. Parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji. Ñi gëm Alhaji Malick, njàngaleem Alhaji Malick, doctrine Alhaji Malick, ak ñi gëm doctrine Cheikh Amadou Bamba, ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, ñoom ñëpp ñi ngi toog ci seen salle yi di naan seeni canette, tëdd ci seeni canapé. Ndax lan? Ndax nee nga da ngay bañ ko la xas, wala da ngay bañ ko la saaga ci réseaux sociaux yi, moo la tax ni miix mi xeeral. Su ko defee ki jàngi woon lele moom ah moo fi sës pëpp gën pëmm, xale bi moom bu génnee ci mbedd mi lim dajal rekk lay jël. Waaye bu fekkoon ni bu génnee ci mbedd mi dajee feeg benn peru rus ak peru përëm te mën a ràññee, dana xam bi ci baax. Boo fexewoon ba xale bi bu génnee ci mbedd mi fekk fi kuy wax njàngaleem Alhaji Malick, bu génnee ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Cheikh Amadou Bamba, génn ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Mohammed ibnu Abdul Wahhab wala ibnu Taymiya, mu comparé ñaari wax yii, moom dana xam ban la ciy jël, dana xam ban la ciy jël. Waaye du ko gis. Bu gisee benn bala koo gisaat, dana gis téeméer ci ñee, doo ko gis kenn ci ñii. Téeméer ñuy jàngale ñee lay gis, doo ko gis kenn kuy jàngale ñii. Te kenn kiy jàngale ñii, li ëpp ci ñoom dañuy parparloo. Kiy jàngale Sëñ Touba lu gën a bari day parparloo, kay jàngale Alhaji Malick parparloo. Mbir nag bu ca parparloo duggee rek yàqu na. Yàlla ci dootul def leer, yàlla du ca def leer, kenn du la gëm. Mais di nga laaj ko si Abdou Assi Addabaaxi bu tiwaawoon, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg ci xol. Kuwet di nga laaj ko Baye Sambay, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Sëñ Touba ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Ngeen baal maax, bu ma ko toppee fi la ñuy fanaan, ñu jéggalante beneen yoon. Di wax alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Daanaka commentaire yi tax na li ma bind sax xaaj bi xaajaat bi waxuma ci, waaye xëy na insha allah ñu dellu si ci. Ngeen baal ma xaq, maa ngi leen di baal wa assalaamu aleykum, te di leen jéggalu ni baat mi mel. Maa ngi soog a jóge nii léegi voyage ak si rek ak coono bi ak soj mi ñëwaat attaqué waat waxtaan wi, te bugguma leen a fausse rendez-vous bi. Loolu rek moo ko waral wax sun borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat wa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk auditeur yi radio Khassindo online, delu ci nañu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggu leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggu leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya liko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alihi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamalen ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inna allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat al imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam ali salam muni adam ali salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbi sutu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala enti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayha assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sutu jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel li fir'auna la qadarullah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yeb nani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni muray kuko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncha la suko nexé na muru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu doon julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigen ni jamono di defé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyñ Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm na ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox libertém ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra illa wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyetu or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbé gis nga nak anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ji ngani da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bisé nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama wajian fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaaka yi dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaaka yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko laale mu wir
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom dojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra allah wala saman yusufa najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi dafa gëna tey lolu moko yobbe mu daldi wok rob bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi assalam profiter rek daldi koy euf ruhu yont yalla isa alayhi assalam mu daldi dug ci posu maryama ci misal maryama daldi eumbu alayhi assalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yont yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo genn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam ba aksi niko tejeel sa gemmiñ yow koy war lima yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi niko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray bay dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari nina la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla niko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca nun yent yalla musa ne gees alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanela ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci bir so ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal gone gu juddogul numuy waxe yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lako mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barbi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal ca dogalam ni man mangi bok ci way taxé ni duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko seigne touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak seigne seigneum ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko wax ba noppi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko mussel kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma habasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayo may hasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñett situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mune ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla lak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb mune li moy li ci wer moy esa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la esa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jage jage yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basit nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do massa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aïcha lum ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali sallatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fasku yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso te yalla du yak li ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso ndax li len yalla sante ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dug ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu waye sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam yi xamé ni duguna ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba melni yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yent yalla isa yubbu ko fa ko sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yent yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk may ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pisalap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yont yalla isa suñu borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa ali salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax kana nan yene neeg la borom acay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon borom bobu tabarak wa taala imbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum wax naan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك عند الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي نديم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يا ميغا خامني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna
yow mi nga xamni yaay nday ko ko yow lay waxal ibnuki la bi haliki sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko a waw buñ ko reey anamu muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jote wut ak dundu dara fekk shaytané moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man nam bo demé yalla ko mussel ci xetu shaytané xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy gi xet mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonent yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam ñu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen nodd waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si ñi xani bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bo fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diine gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañu isélo woné rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci wat buñ noppé rek mu delu ci wat lolu motax
serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané déli ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga paris ba nga france ba nga angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wëkk daw bala fi yonent sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd muni bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sar sam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar muy julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna daytuhu biyawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytané set dug ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na la ko be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamni mané kacior bi muniko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu doom adama yi degando son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muné ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muné sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muné ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ak isa alayhis salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen nat ngo yonent yi xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fimu mane yenen yonent yi alayhi salam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhis salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi de agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak neké moy sangu sangi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon dé sax dékk
bu déwon sax dékki defé na né netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni Isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla Isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam na yow dé ma ak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ni daal di bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esa ne ay ci ñu reer kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ reer jot comme jaxata la sante ah esa ni ay ci ñu reer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn walu mu esa jël wenn genn walu taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenni lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu nga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem wadi ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waja ang koy yem ci mu'jisa bi mu def waji ngir mu delosiko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esaani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kucci lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am lafañ bi ñu do tuti won gannaaw lafañ bi isa ali salam ni waji pa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi wacc na manam gaal gi don roñ nit ñi di jallale wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñu jallale waji sante jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo lafañ bi mu jéggiloñu ñent yalla isa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall
biñu gesso gis dakh gi ci seen gannaaw int yalla isaani waw saway ci war may ki ñu jaarlo ci dakh gi ba teel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ni koy isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa ñu dalal leen waji tedd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah saway defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ku koy fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko saway té nga bañu duggu

mune ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gisoon Isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour bu gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray yo xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla Isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ke da don jema faj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko ray faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla Isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi Isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi Isa man noxuma la yeen mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di geus xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla Isa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekkiwul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem Isa mo ma ngay waxuy dem rek bëgguta tékkalé ko yont yalla Isa ndax Isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi Isa bayyi fa alal ja bimu tawé sëmp xélam jëm ci Isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettalé ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jë ñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek monsieur do ñett birigi or yi muni waaw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu nañ mo ñam te ñett birigi or fa nek limay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla Isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waaw Isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonante mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créé ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diiné jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax

alal rek mo xam alal ja nak keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon ko par lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou social asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañu bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasseen ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara eumbu an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak bac ci yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding setti geneen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ni daj nako ci yow lu ne alal du ni jox nalako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox sen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo lire alcorane wax alcorane dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar de nañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie ba France ba Amérique ba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batare rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xasna furujahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent
xamone nek ak goor gu tekkul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekkus askumba ma ko raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la goor lum bax bax xana bax ak ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano mënu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax mënu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mu ni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayu sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof ye yu tal ni weyi gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala yabdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma saara minha lul li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirabi yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mun waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane muray aaday nar lak
muni dedet ñun fa sasa lañ muru ñun ñun bañ déggé aya ba rek wa tax suñ borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñ mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ñen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana xali xali waxul deug xali ngeen koy wax de xali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ paré waxul deug waxul deug ma la wax li ma la wax ni ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñi wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon de seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal lu ñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takki lam cene guy pèse 1 kg 500 et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deyni ko gennaw yonent bi dem na farat ko nak
bo demé sax nga may ko sub jigen muné lu muhammad sané ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah jéggulu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waaw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënum ko bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tan ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am sénégal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de te indiscipline bi mag ñek gone yi ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delusi wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delusi na mo dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna jayna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna jay ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxnama ko
jazakumullahu khair jaza ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna jayna bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xara ma jox la sama borom keur sa numero bi mang ko jele ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gañ nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg legi rek bu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lolep ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sante naka non soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gañ nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gañ nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gañ nako deg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek bu ñu magale ba pare ñew na fi sa at mu ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momit giñ na ko deg man ko fi doon jambat dama faté trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waw mo doon calé sax ni mo calé bi ngay calé jaxata yek si yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la faté seigne baye jili sek mom tamit di mag mo xamni bimu fi ñewé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lu mbeugut waye tank fu mu dem ah loola ñor nako mo tax ñu di len sante di len gërem ñom señ Khadim jité ñom señ ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh John mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœurum bi ne Sénégal fin de mois bu nek mu ne sama barkélo ngi ni waaw fin de mois bi lu wër yu sori bala wër wé dé rek mu yonne len ni la sama barkélo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xani yow musoko gis lu ni reeyé ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla ne len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ len mom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fofu ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayiram soxna jaaraba nga xam ni ñu jappon ci liggéey jumaaji la ma sha Allah jumaaji karobiti gi rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha Allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yal na len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

munafiqun la mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len legui pour ñu atteindre sunu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani borom sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay riño luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yaronte sallallahu alaihi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yaronte sallallahu alaihi wasallam di fa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug se rox niko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santal ba ma leen ko waxe la gaay soga dal masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak nu rok sun jamono ji du xam ngeen waji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def
da ko dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci erdogan erdogan du xam ngeen ko dé erdogan bi nga xamé amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am réewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam réew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi réew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dessoudre parti ba dongo de japp membre mais école yi créé won sax da leena dessoudurale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan bu ñi réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fu ñu fété e waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci ben fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak alakhira nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجارس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با باري باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بون كو ياغالي باغين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est-ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah obisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj
sa mbokum jégué ñalé ñu né la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu ay dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé dé nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggoon bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngeena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekke mak moma dend bu ngeen ñewi fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñew taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay waji li nokay layela yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkndo bu nupi ngeen bokku dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkndo wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkndo nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow yakoy jaay wal jaril junub dekkndo bi yakoy warana protéger legi yow yakoy jaay yow da ngay gis legui ku partager diw la bëgg xam fum dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junub wasaibil jannah sa compagnon ki nga andal di voyage yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyage nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanlo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanlo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkndo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaarak wa ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju baax yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonent ali sallatu salam wa yakum al afad فإن الأسد يحكل أثنات كما تحكل نار الأطب ما نلين دي موي سنديكلو ان
en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni mang leen koy moy ci ndikulo muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayiko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jam dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam loolu la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolu mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dund la mo xam yi de sosal nañ len yi dund sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ len ñepp sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gim yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng
am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosale lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changé day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataay da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon yépp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolu neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay bes yu depok chay ga ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min alfujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu تعدس للناس أقدية بقدر ما أعدسوا من الفجار أو كما قال رضي الله تعالى عنه عمر نين عمر بن أبي أسيس نين كريه لين أي أتى يبس كم ني تاي يبس دي أمي تاي يبس قال الملك سن مولو بيتام بن واي بخني ها بن بوخابا تي انترنت بي ben maman li gay wax maman manut waxu deug bu meun tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nang ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek limna xolal sun rew mi sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Senegal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Senegal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Senegal ku len yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal ku leen ko wax di leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi Senegal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako
magi senegal li len yalla jaral ginaaw yonentou beke sahabam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong té ni jamalé jur ci réew mi ku loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy christ asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama christ total christ total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdul asid dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neena sun borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasir muslimina khasiin lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte mune kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggeenti non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggeenti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko way yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccoo bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccoo bila tanasuhi bu len xëccoo alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo mom ñaar rek wala dañ ko bu xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mu ne bu len fi nekki di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba neena ba len ko wala takhasumi seigne touba neena ba len ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yaq banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujji fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tekkale ko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba neena ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel
wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana amna ñoo xamni ken du lal seen tank de amna ñoo xamni day ko tib seen tank doto tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek dimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complu ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla da na ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toraxta ngay seen bispen ci ba yak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fatani bu khulta haula ma ngi leen di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi leen di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko djub est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbeddu mu bax mo am état bobu mo le ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi lako défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu lañuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu lañuy wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mune waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko lool la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne meuno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin meunoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadis la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadis la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadis la de mune waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xamam mat te manu walam taliq ila li alim kamil khat kana sa'adatin la yamin
neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna maslak etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak etat ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko etat beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man lay tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikku mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yonent yalla muhammad di president bi yilif rew mi djel ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamna ko kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindigul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete na dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mënu leena té wax seenu gisin ak seenu déggine ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala saap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi daño dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nek di len contrôler bala ñu leena bet ngen di len contrôler wayla bu fekenteni manu len leena contrôler nangu wun ngen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler
ni ngeen len exilé li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamo ci lumuy xey xamo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler moni exilé ko exilé ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mais diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay al qur'an yi ak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi musayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma tadhakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nénañu sahar so su bu ñewé bu dé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj nena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi ngi xalaat mbirum dajjal ndax biko yonentu bi sallallahu alayhi wasallam biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du ligéem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sowu benn jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonentu dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonnent bi yortu na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ñu bi tan ci ndox ci dina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu dajjal ci masihu dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajje ak masih momu ki sayyad ibn sayyad mi kenn ci sahaba yi bu ma sa dajje ak mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ne ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow benn djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu la lay système adina bi woné nako amerique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ci ñu gal ay totay bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa kat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wadi abdulit nak am nga chance da bada adiru khariban tasihudu khariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambal ci tumu ranke yepp xane moy nga sa diine nang ko wara moy da nga dig tiis da nga gis tiis da nga gis bala musiba ni way nak da ngay melni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla da na ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adame yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonent dañ koy tawil ñu ko sento galem ñu ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqale na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow melen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimu soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko er plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ceddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diko gërem ak sant dem tu fenké no sowu de dem tu fenké no sowu de ñu tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko né yow ngay sama nay goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen nit ñi di titoro ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar de ni bispenc gi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci

0: léeg léegi du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sàkk ñu conférence léeg léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waaxi ay ndax xaraat ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci sunu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr. Waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll. Ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbistu jalla jalaalahu daa wax ci téere bu tedd bu mag ba ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dalika gayrun wa adamu tawila mu nga suratul nisa. Suñ borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñ borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Ulil amri minkum chef de quartier bi ulil amri minkum chef de village bi ulil amri minkum gouverneur bi ulil amri minkum préfet bi ulil amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci xalifa général ba ngay dem ulil amri minkum. Su borom ni fa in tanasaxtum fi sayi fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen bu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona. Mu ne nii de mooy déggin wi gën a rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil déggin wu ñaaw la waaye lii mooy déggin wu rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil ak fu mu ko mën a jëlee rek nee na woowa déggin wu ñaaw la waaye déggin wu rafet mooy lii. Suñ borom del wax ci alquran ne wa atiu llaha wa atiu rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al balaghul mubin topp leen ni leen yàlla yonant sant orientation yi ñu leen jox. Mu ni ku ci sàggan wala mu weex fokk wala mu topp dara di jamono ba war gannaaw ndigalal yàlla ak yonantam ba tee koo topp ay ndigali kilifaam mu ne am ni ñoom seen jaan wàcc na li leen waroon def nañ ko joxe sama mission rek laa leen santoon def nañ ko. Bu dee kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonent bi la bu dee xalifa bi la bu dee mu delu xat ni ma ala rasuli ilal balaahu kilifa dara waru ko dul wax li mu war a wax ma ala rasuli ilal balaahu kilifa dara waru ko dul rek wax li mu war a wax borom xam-xam bi dara waru ko dul wax li mu war a wax chef de quartier bi dara waru ko dul jottali li mu war a jottali xalifa général bi dara waru ko dul wax li mu war a wax waaye li ci suñu borom teg wallahu yaxlamu ma tubduuna wa ma taktumuun man yàlla maa ngi jàkkaarloo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñ joté ndigal ki tuwalé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ab safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom na xamna na gaay kenn ci ñoom umpum man yitt ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lol la alquran wax man yitt ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenentam ci jaam ñi kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenentam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenentam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisil li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatu ko ken amatu droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gem ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nek ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula ulaika ma alasin an am allah alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëllëk nama leen di añalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga luma leen di añalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni bi ñi wax yalla tax duñ ci fay duñ ci leblé suada ni jël sen dérat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa wa indaw anan way bax mu ni musuma gis anan do yu gëna bax yi anan do yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andu yi gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolu du ko neex am ko de ñi ne deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolu mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg te yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga yal nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam ali sallallahu alaihi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy non la yaron sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yaa di kon li may wax du ñuma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaa wi bi ñi fi hadithu yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamne ñom la yonent djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yonent djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaa wal ulama la ci yonent djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yaronte neena kep ko moy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy ali sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni ndigal li feek ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon innal muhibba liman yuhibbu muti'a wude ñu fi ko wax mu ne bëgg na señ touba gëm na señ touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la khawfur ra'im bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yagg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فخال علي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم رفت أبو يعد من سما خير من يبقى يبقى كم يدس من أتا خنا بام دس كوبان كلام من أتا يوكي يليوني أجنا نم نيخ كنا كايدم جنالام من يكون نغو طب سما نيغل ياي تنرى دم أجنا كلام سما نيغل ko ka lank bañu dem aljana saxal la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top leen عبدالله بن عمر نينا صلى الله عليه وسلم فتوى بياد حديث المرفوع مني صلى الله عليه وسلم فتوى بياد مني على المرء المسلم شمع وطاع فيما أحب وكرع إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دخلي ورمتي جلد بقم يال mu tapp ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fasna ko yene def moni mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga jëfël digal li mu ne xana loolu ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa bu mat kilifa du digle mo yalla mo mo tax mu ne xana loolu rek mu digal la ak ma yalla wala ne ci hadith sahabi urayra radiyallahu ta'ala mu ne at-ta'atul im mu ne at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah idina abi ko reena sallallahu alaihi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sam los ni war ko def ta'atul imam haqqun aqam la mo gum jox ko ko bu la digele da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañoo rocc ci ci buumu kilifteef mu tek tani li fi ak digal la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digalé na nga top ndigalam donte neexula don ci bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi don ci sax lim la digal bëggoo ko walaw abad ko nax sax don te neexu la mu ni pratiquer jëfël bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy moy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom motax mo ne man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cium ko ru fas waye rafetal dimi ci ñaari wajurum nango top sen digal haram neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf Seigne Touba moko wax ci mo lay yeen wa khada rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana wa alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalem seen kilifa yi aw ma ci soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lool rek man yalla aw ma ci soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len déglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak genn len tak bu len déglu nday bu len déglu bari bu ñe genn len tal bu len déglu nday bu len déglu bari wa ñoo ñu seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la déglu nday déglu bari ben way déggal fele ñu la bul déglu nday bul déglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wote jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bu mu yag ba nga tiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alaihi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexula ya mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam don ci kilifa muna am ni baye bu rek fa yasbir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mutt bu lako yalla natto baye bu mu mun moy li hadith di wax kilifa mutt moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gnoy nga tollu gannaawum mun yaangi joggi sama diam nga tollu mom mun dem ma bir mag legi foy mutte muñ rek ndax muno teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bambara radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba kok moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxanel da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nek mun waye kërok buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmadou koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu muti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun serigne ci te ñom seen amir liñ top dañ leena gëm luñ leen digal lañ neex luñ leen tara lañ yi baye ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay termu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaam nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak diya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuyu ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi reñ ko jaamu nit di sun serign ga neena ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyitin wudi'a bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokk serign bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu ko mu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi min duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lako fi ni legi batu dakhwa ko nuko fi indi bu fekke di procès legi dakhwa bi nuko fi indi kon laj na len ginaaw dakhwa bi djublu wun ci lol djublu wun ci tiakale serigne sek seyni talibi muta seyni fone yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fuu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man geuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni mu na muni bo di me ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni noy def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi ci resu sosu yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi ne nañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko nekk ni neena yétal ak mom bo amé la koy wax yétal ak mom ñu xagn wala bo ñu bëgg no xagn pour yétu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal ñu lan Seigne Touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagal Seigne Touba wa Cheikh Muntaha mi ko fi nekkal nak yagul gel man damay farat wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun ñu ni ko bukk bu né da wéx ñu ne ko dal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafa ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko war mal yalla war mal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko war mal yalla war mal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé ñu ma bëgg wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé demel aussi bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi nar yi réwi nar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoña di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak ci fi musnuma tok tal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxa rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ta fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique tan moko def ahmadou bambou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancé le senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yonanti jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bimu demé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fa takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yonent bi lolou wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana ñi ñi jom nit ci jamono yi nga xam mana gon ko di rey ci kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: gis ni kon liko mëna solutionner moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ekul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut seigne touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def leen ci posam waay ki dinañ ko jënd keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafisti salaf saleh man huwa ñum doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga senegal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ni len manhu ni al mutaqaddimun gañu jëk ñaan ni na ne mu ci na mini wal mutaakhirina adasina sara ala tariq sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni mu ci nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay wa ba legi nak ñu commencé lim seen serigne ñom né dañ seen serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahib lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad am bali imam shafi'i abu hanifa wa adam malik malik ni borom ngir mi fi seen senegal anam tuddu ñu ko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yëkëti loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa ko ko lañ tek fe neena

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu sene ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñaka fex say mbokk
0: Sénégal
1: seen bo xamné nit ku ne mëna ñett mbokkam way mëna ñett ku ne mëna ëpp ay mbokkam way mëna ëpp lay mbokkam way mëna leen ëpp mëna gën
0: di leen jéglu dimanche bi wessu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnou sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonta ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifeste ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtaané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yentu yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci abyad bu gatt ben beyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du daralul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngob motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuya ba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ni ka waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisse ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top leen ko bu ngeen ko topé rek wataqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la'alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak topulén ko topulé li téré bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñi ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko señ touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun ان الامتثال الاوامر واجتناب النواهي الامتثال الاوامر واجتناب النواهي بروم خام خاي بين لن لاجي لان موي راغال يالا ني راغال يالا دول لن لودول تنكو تي ديف لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري مين راغال يالا خيتو بري موكو مانا بري مونا موني بري مي موتي گنا گات تنكو تي لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري كو راغال يالا نغو alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune ah kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mun la dama ragal ab natou dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ni way man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal natou sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lo lepp waajoji la wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na natub yalla and ak lolep mom mi ngi nur ci bakar motax muni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena naka la nit di manam ragal mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jort ni ñom ñepp dañu jort ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi dal di wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi dal di woy ay bokam ñom ñepp ñu wagnu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat ba ne kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am jariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugulum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax lolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min zulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ñi di jakarlo ñu man seigne touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man de mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lool lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da beug mucc ci yep neena beug na mucc ci mbugulum bammel neena beug na mucc ci khatuk bammel neena beug na mucc ci mbugulum safara neena beug na mucc ci fitnay yawmal khiyam neena beug na mucc ci mititu nde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu ma'al israri alal kaba'ir mun xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci batoy ini ko waw seigne touba yow buñ la don limlo kaba'ir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seigne mun ka nasri ilal ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci suuf setantal ko xol forme mak yep xam nga lolu gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim légi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax légui ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabaayir yi la bok ponkali bakar yi gaay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisee xol lo wër te xol haram munam ni sa bo xol lo wurtu xol yalla dala cey nattu mun ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jam tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar numa yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur cera la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur cela ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur cela ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji na man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur cela subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow dayri ba dara yobul fa luddul setantal soxna ay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ ga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñetti sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikko jigen ji waye du tousuru naka non nga koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye limu wax mom lu haram la

la wax ni ban mune mom Seigne Touba bok na ci fonkali bakkar yi moy satankal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi di TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilati ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopp ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nopp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bo amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamélé wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nip sa ma tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jewa neex wal qiba jew ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sa bëb bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi

wéje dom moy sen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay apportel min lay abordel khalis alal légui nekkato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamum alal leg yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédie man bo def comédie di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar na ko di la waye mbugalu mbamel fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami' an nas yaf'alunahu c'est cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami' an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko day def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degalu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiye sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li man ah man li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis fra benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mu xébu ko yalla xébu ko yalla xey bu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci tiktok bi
ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len demé safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señtu bax neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharim bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew netti ko yenen sallallahu alayhi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alayhi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budey gor ga sere na sen tiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wataqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandal gam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi day kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé na ngeen muñ tay muñelante asbiro wasabiro suñ borom neena muñ leen tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré seen tir warabitu ngeen bolé seen tir séré seeni seen tir warabitu ngeen andando bolé seen force warabitu ngeen andando bolé seeni xalaat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran
suñu borom wax na ci benen aya ba tay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay élément yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wa salati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu ne jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mu ne xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek mu na muni man yalla foma fekk ma nga accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fekk ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku ne kay wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé mu ñoo de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñoo door naan ma ngi mu ñoo yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni mu ñoo de da nga amul pexé donc da amul pexé way mu ñoo serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم
wa taqaw ajrun azim sun borom mako wax rabbi istu jalla allasina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim sun borom neena tabaaraku ta'ala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal fo leen fekk rek dañuy rafetal sun borom neena boy woon ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di faye ajrun azim ajrun azim yol bu amul limite virma bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wassalam di laaj yonante bi ali sallatu wassalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len lu li ngay def yalla do mutax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtalé muni na yalla tax dé bo bëgg yam tuyaaba waye bis bo né bu du won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarélam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defone lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deug sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi-siddiqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa la defna walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi waaw walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun ngo walasina jaa mukay jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal
waaji nga xamni yow Muhammad li nga indi dako gem dako deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak dako jefe nak walasina jaa bi sidiq wa sadaq bi sun baram ni ulaikumul mutaquna ulaikumul mutaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-siddiq min at-taqwa as-siddiq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi siddiq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la laikum al-muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñeta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale nak ni deggute deugal deggute deugal nak dafa jafé dafa jafé mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasin wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yalanahu bari nakoy jang alcorane ku nam su bofun mala yow yaangi jang al-Qur'an neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang al-Qur'an bu nopi dem tal sa TikTok sa nga nday ñepp ana sax lu bax je al-Qur'an lo la wax di waqulu lin-nas husna al-Qur'an nako wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa TikTok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nopi nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci TikTok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lol la alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustafa mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba
bam ma wolo te ma ko ne ah indi nga nak mbir muna amane ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso te jamono bob muni ma ha mané ko lukoy jaxase mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posé du DC ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan Khadija ni la melon Khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te yaanu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëdd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom mëna waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun baram neena man misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fooleen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëré wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiih murtada jikko wax kera bama wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek muni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekk ñom ñaar ñep ñanga bar sax yal nako yalla doli ñeegal ñom ñaar ñep cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bokk na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi ben bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natou bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñna amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je yaron sallallahu alaihi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy
alayhi salatu wassalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fekk ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa dom dama muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxu dem bako fa am ñu ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa alayhi salatu wassalam mun yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do ngway muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes du jekk je la mun ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé di ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mëna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñu ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genné la appartement bi genné ko appartement bi niko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaang moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra ngéné ko wo ngagn bayi ko ko njabot té ya ko ni won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fasso ci yéné def dara ba un jour vendra nga xey ni ko wëñ jëg
yoyit ken gënu la gorel nga abandoné ko dem ken gënu la gorel asabru min al bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral di wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suyewon rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyewon sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal néna ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla gi taw na mat amun wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba togete armoal ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelant ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nangu am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ soko jeufleunte asgor rek diga xamni asgor nga jeufleunteel al islah bayna an-nas kon keur seigne touba yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey tuwa bi diko tass ci lu ken xamul ces délais dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolou moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diiné du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni ko wara yaré doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islam bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wattaqulla wa aslihu satabainikum wattaqulla wa aslihu satabainikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandargam ragal yalla al saqawat السقاوة
as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitra jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk ma te bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn duko yek mba kuko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bas bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tare khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ni wax nan Seigne Touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu sey xal nga dem aljana ilaha illa ant Seigne Touba yalla tere sacc yonent tere sacc Seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defari nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo li batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu lañuy di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbaysam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbaysam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis kenn dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbaysam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasida waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn du la fa gis fan lañ lay gisee moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metti metti mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabe tabe moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi dara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne dara be ca dara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp dara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wërseuk mom yalla natto ko mu sampi dara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa ëlëk sa bammel
ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tamam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tamam gep fofu la ko jeme mo Abou Bakar moy tamam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi ko jeme won ci jappale Mustafa alayhi salatu wasalam ci diine l'islam ba mujjiy yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yeukati alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abou Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoonu sun borom neena bima gisse Abou Bakar jaar fi ci ak tap ma yombalal ko yoonu ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabé lolou du tabé lolou asaru la asaru asaru lolou du tabé dé lolou asaru la asaru la ato ki bas bi dir yaangi wër la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad taka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yey neena yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokk ko ca mana amul auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organisé won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tudina ko luy yok mes tudina ko ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mo ngok moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci té la koy fa dox tu ci gaayé di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsëk yalla xamnako tira nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seigne Touba yalla xamnako luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamnako
yalla xamnako kenn mënu len ko xaj yalla xamnako ndax li taxadim aljina lepp dañ koy def tabe alal jox dafa neex ci xol nga attan ko joxe te bi ngi koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan lu mu delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10,000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jittap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragal yalla moy al-adl min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante la melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah ta'ala dessna lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wané ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denke moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jangé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko mune yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax sayyidul abidin ñen ñi dañ ni hasan la ñi ni husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi sayyidul abidin la abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy minhajul abidin sayyidul abidin setu yannabi sallallahu alayhi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gene di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp te xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite
waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw ni ko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko kasamtu